0: Gila zauro harami kritin deso wani nan da kan gese gozi da rason krinu in kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm8 mai dinna play inde tamtama imam sharbi alan da su mando so gambaro da jinna allan nan diro jol waya mana da prime nan de botun do sai tagat kun kila faras kram de tamtama faras kram de wa chirawi erin harami kritin deso diol waya mana do ande ko ndi shima kuri usku fal diolar fal usku fal diora ko kuri awbi kuri lar kuri fal u dio indi kurilar arak dio kumaro dio wa mana de furum gata ni andia boni ma botum kararo holo na rami krintin de so kasarne laji kasarne ma tuma dinna jami gari gab sana so ndasoro faras kram de rupta andiro bara chinzai ita gab sai assalamu alaikum assalamu alaikum nam dumana jin lajina shado zundo abundo arin gana mashol bero wajin gumaro andiro engineer de gana kula susuria lajibo tundo so da gonye konye not man diso ambeji rumi krente de zo budun andiro buroy urma kana de bonum lajibo tum du karar holona ye andiro kasar nimia laji jemi gari gab sina iso nda soro faras karam de rupta andiro soro faras karam de bayan na sai no assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: du manajin
1: ngala Umar Habib Ngoro Gambare wakil karabula karanto ya
0: ngila u sheki choro
1: faras karam wacirai
0: ade
1: Mustafa Mawan Mustafa rawo she she gulgana
0: nam
1: faras karam mare tun care kawo wacira ka masa kaya sudan ne zallace jin adama wa matinaw
0: faras karam alhamdulillah kirni miro
1: para karama tun bara sarakin ta hadar da mallakin ko
0: ngila shi abi soro faras kare den gorm abi wala bayani dim diami sai kurun zana wutu kun mai dai
1: ha bazana Hassan Boma bayan da sai da Kamil Losrina na taro ne samno done sahelle chata Cameroon na Nigeria ya polici sadi shi kuma subda lada don ne kan talo ne kuma August kan uskun za kan lada za ku tabbayin di mai da samna da sare hawa don ne nilewa ku da samma bayan sare na ayo shi nilewa da mbiyar wallo na ma shi na sha kasu ya insha Allah shi nilewa da ma kasu da su din ayo subda kuma na sha don ne kuma bayan sare na idai da shi kuma mu injin na wallo na ma na shi chat yin zangai a askaran za so a kan da su a chairman kalakal zai ya dan kawon gawai soja da ne kuma chat ya da hatta isa ne Nigeria ga sa ga na taida za ga na bana sare hatta zir taro ma ga nan ku a wazana yana in ka hande an Nigeria da ci za da zana sha shi mallo a ci za ka sada goza insha Allah lauran to injin yau kurman da nafsa su ran bayanan za yi dai hatta na sha shi kuma kasu ya da shi ai lenam are kasu ya da kare ka hande chat ya icin a kanin Nigeria ya lejin yada alhamdulillah mu wunji nolo na kutu nafsa a wado ne sunna sana da ala a washi ma mu wunzu
0: amin
1: alamurin da yado ne tattare su a barin da ya so gaptuna san masu loro masudu
0: amin
1: alhamdulillah ya sile inci ne
0: gila ba sha Allah ta idan ya suka ne na loktu ngonum an dia loktu allan botoro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am duma na jin
2: kin babu ne kike amana jin Allah amarila.
0: Ngira ushe kin shiro.
2: Alhamdulillah, amma yanzu da duwa.
0: Na.
2: Ano hawo baran su kuma ba ta kuma yana. Kiji kuma fara da kaiwa.
0: Na.
2: Kuma mene hayya maru a wurin ruwa kurmi. Na kun jiyo bai da kalan da ka. Sai kun na da kai da gurin baran kuma yau a na ta ta. Dan na ba ma barkai ya.
0: Ade.
2: Kurusan kutu umar haji ya zuci na yadda na sha don don tun buriya a wajen da ta halarta jina yi kan hasilan na ta kafu ya wadana wa haji ke kai da zuri a nebor ne da wasu rayya kere ka an zai lartu birni yaro ita kere ka an da ya lartu zara ga yin da wallo na ma kai da zuci nin da an jera wasu su
0: kuku
2: an dai ta lari nan ne kullaro mai yandero alakwari
0: ari lauta
2: aw ala kora kamu ko na atwa aw ala kora kamu ko na
0: ari
2: kullar lat ala kora nam woni ha kamar lat jabar na yare kamar filio gare pedas awangun de kina
0: awangun ga on kwatina are da uta
2: awangun ga kala kuma sam lai de din de so kriyen je borne ya ke ka me je ya ta na ra ta na ran ga so an ka on ga eden nam bo ya na ti ka su eden aw ta ta huwa ta su ni tiro ta huwa wa
0: yo larda bula ma ji lard gare gare diunya ya kan ya diri dikuluna
2: yawa ake yi gidima su ƙarfi da laye ake yi gidima da ke wannan yi kan haro na sun jiri wa ba dai kasu dingawa kalasuna
0: lamar
2: sunye dingawa kalasuna lamar bare dingawa da kalasuna lamar kuru kira yi kalama da ke dingawa da kalasuna da yi kan fara zikin na yi kan sosa da zikin wasu a wari ita ga kana da sai da zuwan warin gila ana wasu nan da yi rayuwa kuma yi
0: gira ta dan yi rayuwa su kuma yi loktu ngonum andia loktu allan botro ali man lauta hutu cheba yenda sinna edei awa kada na shadon zilifo ba yade krebo no yada nga wankola kuru nga oro kala sinna sombeji zilifo di baro walo no awa kada waka jinjaman assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: roda bahasa matire
0: nda pato kiliwa
3: kira zilai nda kasari letira
0: me alhamdulillah numa na jin
3: mashallah isamu sama na jin ko tan bari ga ko ta tela
0: isamu za u je kin shoro
3: ta na je na je ba
0: na
3: ban ba san ban wa duk ta fa yana
0: na
3: kuma wanda da batuna ma da ande an borna da ga modo an dan yau ya modo an banan yau
0: ade
3: a shi ma ande ko awo ande biya na ya mu kora har kasar da sariya ande biya cinye danye na karndero je ade awo kuma ala ya kai tanno zuna ne ya ce zuda zuda kune ne ya kalli kilon ya kasa munu ji ya en kal modwa sada har inyo danye kuladan ala awo zuna ma da duk ala mu wanzuro
0: amin
3: a wannan andero ma je ba ande ma yaro na kujiyo
0: ade
3: ala ala mu wanzuro ya
0: amin na
3: kasa dan zaro kazaro tarafa ala kuma kilon zaro mu ko suke
0: amin
3: kuma zero hura ko awa kuma yan zandala ma da zana ma da kuma Allah ya saya bana zu a shi ma wa Allah ya bunne ma do kiran ta sai ta sha
0: gila ma sha Allah sai da yin yura screena loktu ngonu anda loktu alambo duro ade ma Allah uta samno ado ta nase na sha Allah da sa hele tirna ma ade awo de mongono rolo na ande ma ro kujo da jimo dado mo da da tra da jin nashado a on jiri fo asun na ma de kla kilto ndula dado sa helle ala tiyo o lo no ma da jin abtini le fai to ndia kasu so aga de gabtuna go tukati assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: nam
4: wa san kanda wa tukliwa
0: nda fa tukliwa
4: alhamdulillah kaliwa salai
0: ma sha Allah nduma na jin
4: bo ngoro gambore ma na jin
0: ngila u she kichoro
4: are faras kam wa chirewe
0: ari lauda
4: ngala ngala jama mi ro a cire o gullena
0: na'am
4: ngala somno taman na daraja ya ita gatuna
0: ari lauda
4: somno ar zauro karau aure wakil morocco iso wakil nigeria ko wakil chat iso mali ma gapsi ade ro hadar tana
0: lai lauda
4: ade daje somno ar namum kam puskalan kame nafsu fuskana zirela uja somno ar zauro au shima da forak sanai kuma an je doye kallo da yana andi ya mashid maingo ciza gotsa isa hatta nile far tawturo nafsa mana ka daci kuma sarutuna
0: ade
4: da jawad au karo kujerin ta a sabar noiro kala kemiya aure gwamnati ciza sirina are zauro aure ardiya ye au sha zazakte lardin zamu wakil tricham president da shima ka an zoro da je andi mashinan karo andi ro luzu gwamnati dia andi wakil dana
0: ade
4: awari zauro awodo ne karo kujerinta
0: ade lauta
4: awa suroci kuma in sarutuna ilan nzirtari we kalalan soja soja kullum au bana kuna kullum kaladin duna kuna kullum bana be jisron
0: ade
4: yo awari zauro andi ro bana sodin lar borno yi gibe sahel samaro daji bana asudin tawad maro futu sanje aman za kalakal zai ne dai daji mai yande kaza dala ande kalan za kalzana ala wada ande ro kanasar da afil yadu
0: amin ya rabbal alamin
4: daji na shaka suye kasuye kure man frad gari kudu man ande asa ya kallata de ndo kashe nam ya nan bai ta su saur be yom la dem be kam kam Nigeria e kada chatto ga in Nigeria ro ga in Mali ro ga in arza in da zuin kuru kam Mali e ishin kam Nigeria ishin chatte ishin mak Nigeria da arza in zuin ya na ro kare ro da ji sau ne lefa bayan kace da ga na lacin tono amma ta yango da lamar re karin zana isi ci kuma ofilta suri fallin lo war zawro an dero ne lefa ta wasai mai yande katin kur'a o kraulin ta na shalin fallin bai mana zana ji kura farakam tafkin ta di Allah kudu aje zawro arzai an dai ma baya insha Allah zuriya ne gawo kulle na ai a washi ma da ta wacce her ndu zo sai
0: insha Allah
4: daji ala wari tawassa andero ala andero awashima are daji lorom sodo
0: amin ya rabbal alamin
4: aw kunya ke hatta karab karo e bana e ma diri har yae so awla fai so lar roka zi kudro wallo no ma bana an zare mai sani no kaltin kana da awari zawro ngala zawro
0: ale lauda
4: awa karab ka diri gare gare ka dai sain disro dina ilale
0: ale
4: so bana ilan banna la so awla so gawa taro shiri maro cinna zaptin da da awari ala maram zuru yana insha Allah awari hamtun zuru man dilan karan gambe
0: insha Allah
4: daji bo tuma yandi ana so yi fallan diya mana zana ala koro sai na rida ji awade zawuro aw karo kujerin ta mana zana rida ji wade da warza e kame kula nya za je za no zana so ko kada da ran dai ci zambulta na dai san ande tala ya daji kala ndiya kalle ya la tarndero saptian kal tilomen kal nya ya lama ya kal da ilar dudo wade njesti nga usallak tu uyene alan goro tu
0: ade
4: ndu so herda mamajin ajala andero naftilewa eto so
0: amin ya rabbal alamin
4: aji am andia zuksana karaye mariye kam karunzun aware koltik mai karadana karunzun be mai ala kamandi aware kolzu ala sandiro ne suron ka sharama ala asoto ma asozo asozo imba mari kamandi ala awro ne shasandana shiro duwazo ala andia ne lefato so ngara ba ngara ngara kalewanci ne ba san
0: amin ya rabbal alamin dai ya yura skrera loktum gonum andia loktu allan botro dai ya yura skrera ne andiro bayena do waltum kamillo zanabo mai don nana mai kuru jamiso sun karo la kirda na ngila da jaremi kirtu ne zo naptu do sai sayo pulenge tamtamar kirnye sha andiro botundo so da gonya konyen kleona da kirnsa

0: gila zauro harami kritu de so de ndaga ge zego zi dara sar kru de gila mita fiskus kunu da uwa pellanzu fm faraskram de tamtama faraskram do wachiru we sana de kindi men de ro de wa mana da fur mena bo tundo so ai daga tindo le nye play de tamtama i man sharbialan so mon de sa ga mena na jinalan bo tundo so da gonye konye assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin wa alaikum salam du wala jin
1: na tukulewa
0: barka
1: alhamdulillah ala da tukulewa
0: amin ya rabbal alamin
1: takura babur kama ya manani nguro waziri bunya nyabo ko
0: ngila ushe kin shero
1: raskaram samma to krinyena
0: nam
1: ai kasara tara wakala lo yara kin biro lo no ma samnoro sarana ala ala na ka bas kin pes bi kalanda na ka bi lerda anjara tara wal
0: amin
1: daji mala kin ni ne samnoro tudiya ikumu to chizaya gawo ka uga na ilan kala somno idin ai lamad lejin la lejin baro hangal da sari mangala
0: gawo dukinga
1: a gawo dukinga me ji mangala den dalin da ai sikin ya andi aran go tara gana ce yo so lar da ri kutungon
0: kutungon
1: amma alba amma fani ya lar da moroko ya sai lar da chatte lar da biya aw lar da kala kala somdan fani nigeria da kullumi a sendia borno ma muhammala kasuye muhammala lenare tambiya ile za isa ngi sai sumon den pa amma tin be wuri wallahi aw sima da tamtam den be yi de tamtam den be kure zoro ro yara yana
0: inshallah
1: ande tala ya san biso inshallah da wuri amma lar da ala ko ne ala lar da ngale fati ala lar da ngale fati be hal dia aw sima da sende nyanza kan mu yare su kai wallahi kwa mai ngale fa fande ni
0: ade
1: yo aur andi handiya sai sai aur nya sakya wallahi andi ala bana
0: insha Allah
1: sambiya somno ala kamande ka za ala ya tirozu lardi ma baso tirama ala ka za ala ya tirozu
0: amin
1: ala andi roka tanke za kalewanke
0: ngira tai da yanyura askrena loktu ngono ma da loktu Allah boturo lauta adema aw da gulma da tai da zu muhim kuru jami soy sumo karu ila krenda na moda da re da jira mi arishi ma di tai da zu dano assalamu alaikum assalamu alaikum
2: aminu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hasan muhammad khan
0: ala da da fato kilewa
2: kilewa ne kuma zanna gulewa kan kumare ba ya
0: fasin zanna ushe kishiro
2: Zoro ngana alalar ngana lewa nguwa Heru nguwa
0: Amin
2: Baranzu alhaji Dr. Hassan Zanabo Mayaka Uzi nisamu wa fayana Abbaso da yono amlir yono Andia dirizana kizana fahil ya Arik chat nejeri kiamorun sama isana Haru kuruman amduna Burislam hausir sama isana Sogo sa sama kenda sehira Atenena ala kemandi awduna Nyana ala alalar ngana lewa nguwa
0: Amin
2: Lamba wandu bara ala Lamba sudu lamar punguna Ndi

0: gila zauro harami krentin de sokuma waktu de sa tulur karkal sa wande cidai rika ya met albe cibdo tuna nan dirok awara gre sa tulure da karaturo klewan nan dia krun sano
1: Assalamu alaikum harami krentun de so uso tusurokro ade ma uso andia loktadin krentro hawara fato radio darasoni krunwina karabro selekin klahor raida gonge fanom baina kamilla fanwin gaw askra sami yanzu tarwa iso pesandila riya lorzana krebor noilan bla abar mi ade bare so dafu tusandaro ita ga saina kasharun gaw na bare adasandro tranain klan hawara fanwin samno abniyar wayan ita ga tuna roko gwamnati green Sampurniyar wani ita tana roko gwamnati Borno ya a cikin ladda sahiya Adema lane fori sade. Kamil Hawai. Aska same ladda Nigerian Air Force Adeye Kanasara tana nadu ne zirtari su a Pesandila Lortien. Daudun Commander Kwe Falla Kunden. Kamil Bain Adeda ngochi sa chida ishe tima lwa ngunwe lanfano.
2: Aska same ladda Nigerian Shana Air Force lano tina marumazu ea kama hime edujo mide imlada kinta ogosi kaunzi larsa dufin luku ara kina lan haru soro kawdas tunde flezina imsa kinta ogosi de zu uskwa lan aska ebwe na shire lan fuyata mara same la turum zitaliwa iswa kubutur matumza alama na tawadir se la reya lorza atendika daro teda za wagina zana suro karaza mbisa kufuma na goza iporno ya lagri la Nigerian ladin sina ea kama ndwe hime edujo mide gulji mwono suron zitaliwa iswa pesa ndir askra de lorzana wade mbeji hata kaza dalanza suzu Abu Khalid Hajir Rason Kuten adema ushe no kwa Abu Khalid al-Muhaj gultina maadina kaza dalakura kwa peso da saurta yurtoa adema kwete lanteda zina kurusa ndimatala askra so drum tadubaya tumza sakara zambita ilam kete diyo bita ilansita ya gairo su na masofu maana goza ikre borno ya agri na jire ladansi tawoda china
1: Kaufis kunture ezirtari waidi marantie bila msa huma na asrae dungu za leza ya awadu adie karukutaz leza na kila kamison apima ladu lindeltuna adie nfanza yen. Kamit bayi adie dae ngochi chida ishiti malo wangu nocha adie nfa.
2: Kinta ogose de kamzumi ya usadu nifilu kwa rakina adishima kuka fituluri chip nga taliwa buko harami sro kinta ume de kamzumi ya urisa nifilu kwa rakina ndulia maranta boye meto dirse nifilu kwa indine yandel zgoza lezana suro kamusai fuma na eskira ubaye kre ya lagri lerna jaden wakio kamsila bladia fuma na eskira upita haruna wapato haure de tuduro tos in laduono kukinta wia nzi taliwa buko harami de dulia maranta yare mebula musai sendi fide uluko indel za goza lezana da kwa ambia isu ndia kolze sina ade makuruka zala karuka yaso aso duli indel zana ma mana askira ubaye ishaya suya ibn nasidin ladun won duniza ko ambe muskaliwa boko arambilan so adin ya so kada suruka zero ta munasina sheno duliya sina na maranta fi ko indin gultina ma infol sendia duli maranta ibla o mosho e kre oyo indi taliwa indal za goza liada amma indi kre oyo ma gwamnatin za ci tar da zu hatta duliya na nan dal zana maso askira sai mun zu wade ya muskoro ta nasina ma duliya sina na borno ima adi ko ya muskon zu taliwa bara medlan ka shuru so adin ya so duliya da akre buya da lemi zu kre bnoi sha civil society organization lan de gwamnati tiller Nigeria ya goma sikre borno ya maskra lerde sokrotana chicken of today roci za dro kata pasan dina so da kritos buli asina na mara bodi are me bula mai fuma na askira ubaida muskon za tabako ara medlands mu kolza sa wada sadina
1: kwangawe adintin ma bla abramin na bare so adar flutina sadilan zri fo da jikusko kurma ya tafshima ada haba bare so da futusna ro bare so di itaga sar wakile musa ma hawar adiya lups klewan gocha krno
3: to kalkal ngire bare so ay gatsain allan hi jirawro ne diya sa ngawe ko zanam allan gumnati kre no ye katafa katro su ka fato so garzu bula diya do ne abar su di kuma na ba ma ga borno ya ragri Nigeria lan da sa so ade aile to lan kandaram taro kiran za kula to lan kallan goyen do ne rashin lalle andero su na
4: ba zanna ya na kusa o kap ba ma na ba bare ti so un ce kiro mi da indi ka diyo maram na bare sare na ka mundi ala bara sa bare ka ak tan ne kin basulai ko yisi min ku alhamdulillah bon kilo da glam da nan ba da ne ya kalisu ba kun so bare da sai kriya fa to rijinal alhamdulillah a

0: gana zina ka munje na munje ka shi yar madra na la re
1: ade ma rashi falle ye kin dun ne kidan zai so ke klan walta ra galaxy ladin
2: bravo yesu mustafa abara min alhamdulillah buru kamar gade de bulad ma farrami ay ala karad ba alhamdulillah niske sutuna wanne kam da shi ya yin dunon zo idaji na du alhamdulillah rai hono bare ne jiri ka buru ba to ka go kamar ta ban ma na tuma ai son gala zana yi suran kuri la ai bana la ai gumna na gana kuri to awla hore biya awru alikin le sawo son didi me
1: sandi bare bayan sanna da fila karma duro ka ido ne nasha zuli fa ido ne ka wanga so sorin ma na niske to na sa bayan na sanna kuro ai mata maza so bi bare don ngire ada itaga kuru ade ma nyado ne bare ada tamzain sana
3: nguro shwari kime ade konularke ada so nan ga sandi kazi shi konu bai ade sandi azamzin kamil hawar ade da ngochi sawaci da filmata muhammad tano
4: jemi nguro shwari flyer wa krebo ya lagdi lorduna jiye karu ka flezana class foma brindone konu nurulan sir ngronza adin dana kinta ogote kanzu usko indin piniluko akilan jemi tuna adin sanza dikarungaro ka transformer bai sirin na kashorusna gleka tapispa wadone transultna ada chunda rashid lambe kwa babaga na safa dual mana baina su
5: radio taraso san mana mana yin daido dai shwari tu youth development association de doctor lambe dai kilte ne baro ne da an da arzan ko man nan din bawo ar ibiro de nuya me sa kauli da da state governor da yasu da dirija ar ibiro de ne man da ya su mo kala da ta ronga din transformer yi ba amma le dan do kuma yi ronuwa ma da kuma ministro a ele commissioner ronu da dai to yi da ne baro wani no da fa andero acknowledgement data su dia le yasu wani ku commissioner da ne yitu na bisa aroda wanda na bisa ne an whatsapp fa be 500 kb ade ido da kuma de wo in zuma saudi andere jopo
4: kwa de guljin dunono transformer brin fondo ade solan tuma be isan dironus kia sudin na sha konun nurun turki fondolan glengaulan kazi juri so soro
5: rodin lotan da ko jin ba ginaza ya lady ya ku warbi Jesus Louis ama koni de rumba protein dia rumba ade de su tsotto wazi da no rot nge ku and ya goji bawo sa goma shi ba de 33 kb ama ku ma saudi na 500 kb a a bilin sar saudi ko ma sulle har sinin ti yi yi ita de tin step gamban ne la kajo
4: kusukun mai adro jj donate transformer data isa sandro kilzaya klafuna konunurlan turki ada nguron zalan fondo ba design no shet ma be sina
3: karabka nlc are walta hafsana klakin taudaji shiro gana ba ma adudu yar uyero sandro collection ade kedo kalkalok to donate gwamnati die lamarkin taudaji gultuna ma ade da walta surya send 9 go hawar da ci sawai cidai filmata muhammad ali lanfano
6: Karabka doni chidawe ya leto Nigeria sandido ni Nigeria Labour Congress ino sinama adi bayan sana. Kila kintawe da jido ni shiro gana Obama minimum wage ino sinama du fituru doni kwa mnati ya chidawe soro aduzi adro nzira amradu zana yen loktu agwaji mbaro. Sandit karabka adi ya tawarsana kila kwa mnati ya napti tanesi ya sadin sana. Kila kintawe da jishima ada du yer uye dero. Chidawe soro duro adutaba ditien. Taktima kintawe da jishiro gana Obama adu kintawe doni julai ya sadu indi ufindi luko dio. Gwamnati ladin Najeriya ka saksu kunna shima ada du fiaklan du fitiluro kalakono ga wadone nafti kadda ga shifta kalala ade macira ugrata cidauso da ita ga sanayen loktu dane kininga zawa kaziya kadda cidauso da grejinian kaza da ladone karafka NLC da la music crew Borno ye Yusuf Inway go aupay no sunna kalalmar adiyen
7: sunyi comrade su kuma katara done sidawe da lanzu kure gurne mana done lungana sun ta da je da ba walce bade suna kafiro lo na masa indi kun tawalan mana ta lungana sun ta da je da dai ta ya kusa da sa do indi sun turiya adin ta bi walce mana gurin sarai sidin shi karab karo ne sidawe adu nabtu shi kuma tutun yayi do ya to sidaro shi kasa su lungana
6: gile abisuku lokto arin karabka NLC ade nzira shima ada murado no yen walti guljin dun wano
7: bueno ngana ni nanuma do fitur ar kawo moto ya fitu na tada ranya sadin bawo mana kaninga kuwa bariya kullum ya gwamnati de nozu andema

0: ደረሰ ዳ ሰምባኛን ለረድን ዳጂ ወሃላ ያ አንደረሰንዲ
1: ሜላሮ ጎመች ለድናጀረ አመርዝናየ ክላክ ንታውዳጂ ሽሮ ጋናው በማ ዱፊት ለሬዴ ቺዳውሶ ድሮ አዱቱ ስናያይ አማየ በነ ፍሌዝና አለማና ክሪያፊንዲያ አንበጂዶነ ኳሜሶን ዱፊት ሎርሊን ቺዲያኒየዴ ቺዳውሶ ድሮ አዱዛይናሮ ካራ አለማና ክሬዶነ ቦርኗ ዮቢያ ጎምቢያ ዘንፈራ ከዱና ሰኮቷ ገሬጋብስናን ዛሷ
2: Samnoa Burni Yerwan ita ga tuna roko gwamnati Kre Borno ya ci madone larda Sahel ya adima larda Fori Sadia ai samno di nganza zukuru ai fallo da tiyen clan sawai ci dai fal mata Muhammad Ali Chai di ngo au haworo lipsna da afanyo
1: Samnata nasiya kaw India wakilla gwamnati ladda Nigeria adima wakilla na shalar da Sahel ya ita ga sana yimsub da kan tawdo ne August ya kawunzu uskwa credo ne Borno Burni done yerwa adin zuro am credo ne na samne adro adozana adin beji minister done cre na shalar marralar didiya ya wuzna ladda Nigeria ya wakillo gwamnati na shalar da Sahel ladda Nigeria wakil Zanma wakillo gwamnati ladda Chad ya Cameroon na Niger Benin na Mali ya adima Burkina Faso a son kun no glib abishi samnon zaden gansazi en clan suroje midone na samne adro ruptana yen ko awshe bayan no sunna cladin
3: suni dr zanasan boguma to rima gomna gorre kala la marado en aulan ga jama'a kala kunzina samno ayo samno do ambasada lirga doi kisadi en dauna di ruchati ya Cameroon ya Nigeria Nigeria Mali Mauritania Morocco samma so isa hadarzana nafsa awaka da do lirga grozina zuribo ya nilofa ba do lirga din wa ya ba wato da rezo kasuya kadi GDA ba tsira abi samu kularin bayan tuna
1: glebe abinan karokre bornoin itagat katien
3: awu su kana dai a dumaro wai kuduro nan runya borno rishma na doye shima ya fitina da suranci zina mado
1: ai so dai na samno ya adin kurtrot ku
3: awu da kurtrot kana da daji fanzuri kulakul plan za kun dai ya dai kinasar sawandin ade ma kulan jido sadiwere rakko kudun sadi da yiram jangandoro barewe da kusketu ya bunyi kudra kusketu ya a waka suna ruwa insha wuzina jiwa ya kula yin sauduna kuruna yiwu mle da kashin lamza lalbe a yi ya kula rin tsaye da zama ana sana
1: a yi ci mata furon ga samno adiyan
3: lamar don nile fa bari hadu wani a larda a rikila da kalzaiya kamar da ya ba na ji a baro jin kuro ada ya ma an zuri hudu wani ce a lardu je fujin ne fasu wanza ya fi wuzaya
1: alamar na tun sadu indi mai loko uskun ne dai larda Nigeria adiyama larda na shi sa halle su adiyan samno a ita ga sa na roka sharo kula kazi ya doni na sha siyasa ya razular da ya zulifo ya adima awado ne futuwa larda na sha sahalla su adro sudin da fondoro samnon zakaringe lecture basin governors forum kun ume doni kribono itagatuna kan tawdo ne january sadu indin findi luko unna son kuntenno

0: gila zoro arabi kreti de zoro de ka gese go zi ndara son kredu gila mita fiskus kunu da uwa felanzu fma paraskaram de tamtama paraskaram do kutunum gulei de mai dina play de iman sharibi ala na de su mando so kan boro da jarami kreti de sona lam bo tundo so da gonya konyen kamaro diol waya mana de firbga tango botuma ba gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: da kliwa
1: akliya akliya su dai barka ba
0: nduma na jin
1: gala umma ba kura kum she barai ne
0: baba kura kum she wushe ka shiro
1: ya re ba shiro barka ba ala guru ba zule man
0: barka alhamdulillah
1: akya akyana we kutu indi sama to kurwa gala ne yer man
0: kuru zaman
1: kulburo sala ke yawa kulburo sala ke gala pro krom kutu ngule ala pule ko yadan ya pule ko yaro ko lundu so ta kakallondu so to ndra pule ko loro loktu da tu yin
0: yo yo
1: kurwan ali pule ri kutu gulana kalu yai pule gubum yai sirin nafsi ba kala kaman la kudo yin amdu zoro jabarin guzura
0: yo yo pule yo pule ri ko kalama le yo gala da zo hollo yo le
1: yo fadi shamu jinna sako sa arma radio ndara son burnuwa din ya kira lura ne miti mi handu ko ne ro zagana angala aha ta futu radio aga didi ta shiri hudu sandina changala zuri
0: radio do furumti a tikin no la zaktina tikin no
1: a furumtina be arma sako sa furumtina ka furum do gullo ne futu radio aga didi futu radio aga didi
0: yo kaufaras karuma so badi tindo kra
1: ha adi kra duran ne ta foto karuma olan ayo ne dandal kuraso barro radio zalan takide di
0: yo yo arda ingala
1: adi adi
0: ingala mashallah tida skrera
1: ingala ingala uma biya ba kura ya zala kana kumshi
0: ingala baba kura mushe kishoro ingala mashallah tida
1: ingala mashallah
0: skrera lokunum gunum andia log to allan boturo
1: gila
0: e tele ye yura skrela la ye log to andia gunum log to allan boturo arami kreto ne so diol wa mana ne kamaro hulum gata ni andia bonum la ji botum kararo lona andiro kla kutu num gule bayen so adin assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bala indatu
0: ya fato kilewa
2: ya serenda amu sinji soy
0: zama me alhamdulillah
2: ya zan da kira har radio tarafi
0: be sama alhamdulillah nduma na jin
2: kuma nduma da sabbi sai malam basho abadan local government
0: malam basho awadan local government burnan bunyira
2: burnan bunyira
0: burnan bunyira wishe kishoro burnan bunyira
2: dari turo git kuma yaro bai gode burkunde
0: are masho nda malum fatori do do malum fatori so na
2: Allahu akbar
0: Allahu akbar gaje du da kiri sheriya ya kan gadiya ya bi jado
2: ai magare ni da kuti yar da kala lai ne yar ma
0: du yoluma
2: ah lai ne bare da yar matuno tushe da ni ro promo gode
0: insha Allah insha Allah ke mi don dara wa dulwa ta har kadun ya san jiro abubuwa ka ji ya labar
2: ta marta kanari goza abisari ne ni ro tushe har ko za toro gairan men biritin da yar bare na de
0: are ni mare
2: are ku sa men arakan to turizo ri chi chi ko
0: La hawla wala quwwata illa billah
2: wallahi dirin wari wallahi kalandin suluna divambe dinga indile fulani rondi yeshino wodi tunda kalakana kuma mar abada
0: are krisheliya da tanmiya da miya ro gami
2: la wallahi krisheliya da palma shin bare wallahi duk so ade jaro le leji
0: krisheliya ro yalamba
2: jorjo sunari ade jaro design wallahi rutin ya inda uga hin barnoro
0: la hawla wala quwwata awe kure yaran ka karam bodi dina krisheliya ba yalan
2: duk so wallahi hade jaro gasai alanan kasoro
0: abi kiri sheriya hade jaro
2: wato yarjo guni goza kawon jeme gore yare kawon jeme gore amara mu kudi kana ne duk so ki hade jaro le gai
0: la haula wala quwwata
2: ta kolla ndiro arben isallar ndiro za le india prunza manta arben yare ango kile wazina alhamdulillah
0: masha Allah gila daji insha Allah jamiro idon dara awar lwata da su mu karo yala kirin zaino gila teda ye nyuro askriana loktum gonum andi a loktu allan umbo turo daje alahu wasoro ashira zaksu kuru ade ma nashanan nilefai kana to nduna sande muradin za isa sandilo dio la reforum tu sande kininga za kun balingo za kozaro. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Nda ba to kulewa.
3: Utala uya atorin karako.
0: Uta kondu me gama.
3: Unda ni atori ya urubia.
0: Are go kondu ga ka ka hasa ka. Hasa ka zuro jima watar tela do ni wandu ga miri. Are kritir maka da sai ba.
3: Kritir maka. Karako. Watan kan ubaka na guro premier. Wetin karatta radio kritui.
0: Ale biaji. Buro man talawa ni warma ba kara do nodona.
3: Kutiri Nepalam.
0: Nuru Nepal. Ana
3: kabasan kan kauya kidoi bika kwenye chaudo. Kuru kwenye bune sauna ribude asa gozana manungu ibongu na demi ndo guari. Kuru dai kuma jetari kau liro sutia gozana nyoro bini chaudi.
0: Kuru sawa.
3: Kuru kau kuru yisaya naira dunia unyoro mazai. Yo ade ya mtari kina nga ten kama bika banyi nso kutu mgu lenga inguro na baya mkwata sero nungui naira miliyempa reta sero kiniza sadi kira soma nzasa asana sa goza sero bati goza saudi awzana de bakuna de chanzu chai kawukin taupa yo dahi
0: miliyempa tuya ruwa
3: aade yo awari company do in Nigeria itidaji nare company do in gwamnati da company da gaba daya cikin zana am zalimtai dan su kana Nepal jirero company ro sakaladina ma ayinan karo minister za so director za so wala gala zana wala minister Nepal ne sa sai kuru minister Nepal zambu kuma maro naftu wai ma na yi na rima wai tallafi wai kwaya inda yi sa sai kwaya kuma naira duwo me wuto samai da ma kala pun kinyi uriso moro ko taro manzai
0: la
3: ala gamma lardi ade yakin gatin kuru ba san kan yiro aje ba falgulote fato president ne kilan zura fato gwamna ai kilan zura gaba daya to fato kunnu sola isakke kunnu ringala jimbaro tawatsa roza kwanza sai panzaro sola sakina esotsa roza kwanza sai panzaro sola sakina esinza sosai kana ro kunnu turokin taufan len kwata kwata kunnu kaunji reta ko zai fariya isa kunna mulka samai kunnu rukuru tai kure no yana da kunnu fallo ye kuma batch 1 batch 2 batch 3 aulasa la du firak uri samai la du filio samai an da doye kuma kin jala diri duri kuye yanda ga yoro yando ga yomare naira isa naira du me uri samai uso nan da samai turo kaum kin tauye man kunnu kauya ke banduwa kuru wai kwani ai wai adama wai tannafi ne iso tuliya kuma pun awoyon talar ailan kanji
0: arkaziya
3: awodoi ne fai ammo ginazo indish alanan kasoro am karaya riga ya samun zabari aw kuturo ammo ginazo
0: indish
3: alinan karo ko paraglanso ya boyena kunnur sarana putu sai kinda gwamnati kiran zurma amdoi lardi wakil zainde sai ma gwamnati do putu panzaro sola sakina ide ban ban ban gina za wuci son walau na lan sola da ko sai ka la ro gina za ya faraya ka wuri sabo amma da dinya wallahi sai ya dogur da shi kire wace don ba ta dabbo
0: gila dai da yayi ras gire la dokto gurin ma dialog ta la botora rami kretine sa fulai ne meji tam tam da jilenye fulai ne ya da kirin ya sha nan diro botun do so da gonye gonyen kleona da kirin sano

0: yoyo gozana marima replacement adri shi kuma replacement nuna sarai gullono ma nadin kam do baro wa nadin nado wata sha choko bulin don nan dia kuma gotro madan ta train ne san nadu numa gozana ba
1: numa gozana ba
0: adi daji nasha do am do kuma babur au awodo taya lenum are kala ko te injisto inde kala kala injisto yamma san dia kuma bot madin no tana maru dalle shi inde ku ya kula sun ya daji abiwa ka zoro na nan gore ba ne ne
1: la zoro alan dara san na ko
0: la ne ya na amin ya rabbal alamin
1: an dara kula sun na
0: insha Allah
1: dara kula sun
0: na ngira ta yin yura askrina loktum gonum an dia loktum Allah botro sai indi ko na gulu angela tera ya yura skrira broid na bayan da sai indi ko na dai na diro gana chida kiro gara la sa bari zana au tamonu iswado lando du gozana la du gozai andero bayan asinna assalamu alaikum da pato kilewa gila wushe kin shoro shugaba
1: insha Allah sai dai mana marazana kira ko ne na labara
0: su ale lauta
1: sai dai wa
0: amin
1: sanno tara mari ala jeno doram suru
0: amin
1: ya rabbi tara mari ya trairo dada chir da ba wani am ba kudai
0: au
1: jar gorro ne ba siyan kada kita sauci
0: ade ne lauta
1: ngila
0: masha Allah te danya nyura skrena loktu ngonum and dialogue to allan boturo angila zoro harami kirintin da sada jallan dare da jiran faraskaram da tamtamma faraskaram da kutunum gulle da kashe su su sawan jira ba na dan da faraskaram da ita ga kana rata na so wukila nan da faraskaram da ita ga kana kura ne ma engineer din nan da ko ne hapsu play kiji kije nan da su faraskaram da nan da dawge daga tukunaro wannan dia sai lock to who ya yeah.

0: que la vean tu señor.
1: Ahora crea de 20 mamá nirne en dirokrazo.

0: Dakar.
1: Allez.
0: Non.
1: C'est un cas de la pour une petite. Tu fais Narado. Parade, Narado. Yo, hier, India. Pondu, Yuya, Yeriata. Naja, pour Kater, Léa, Kadwaya. Maman, Nara. Mia Nara, ne vois pas. Yer waro wala na ma nara yer on tun
0: nam
1: data de je nara yer para sa indi yer ya sa indi era de kana woni
0: yo yo ade wa
1: ade
0: gela gela dai tela yo ras gela look to gorba dia look to alam boturo gela dela ya yura askrela da jitiba irin na jemi sumo karwelan kar zadaro hutu nye bayenda andero dimaro assalamu alaikum
2: alaikum randawa dukilewa
0: ndaba dukilewa
2: ya zire kama makale dilan mun
0: ngila wishe kin shoro faras karam taman kare kasuye
2: a warin ngalo ari kin zo war
0: na'am ai wulu
2: ngalo bullare
0: ah
2: ko tagan dire nera duwali nan soro fa inda kumari ke nera duwali
0: yo gana dubsa na
2: ah mazar bi tazan dire nera duwali nala nera yerla gauri tumuna non ma hoji
0: ah gule karantu ye wurin nguna ye karantu ne me ya karno dai ma no dai
2: yo gauri tumuna ri ke kaza du pura mar nera yer kulu
0: da so do ile tumuna ri
2: gauri tumuna yo atwara ya kulam ya bara gauri tumuna gauri ngai rumi abul ne ya
0: eh
2: awda burin dir kulu
0: yo shi ngai sha rumi abul
2: ah gauri kamo onda non ma hoji
0: nyoro karantu ne no dai regul go
2: kama udari ke nera yernar
0: yo shirin da zole ne no da yangla
2: kama udan gauri da kiyen gari ka soja kalar gai kin bokin shi wa kama
0: yo yo ah
2: ari gauri uje dire ari
0: gila zaida ya yura sirela da ji loktu gonu an ya loktu allan botro tuma irin na sun wo karo yelan kirin tin da so yi kirin zanaro assalamu alaikum adiyo ruwa mana me ba ma kamtina daji nya assalamu alaikum assalamu alaikum
3: wa alaikum salam baba
0: da kilewa
3: kilewa de
0: alhamdulillah duma rajin
3: muhammad bukar marajin mai dari hukuma na mamulana
0: taman
3: muhammad bukar marajin mai dari hukuma na mamulana
0: taman kare akasuye abiyan dero kudum
3: ah ku kana da wakala na tarjo ya kana gulin da kudu talawu zure wurin gozu ganano
0: ku kana talawu zure mamuriro gozu le no
3: ah de wano ala ga kin so amma ya ji angala babun zai ga safa farzana
0: gila baya ni kuma ni ma ko dinga ma na'am
3: kuma taman kare kasu ya ranke ko
0: gila wushe ki cero yo abiya ne rogonum gudum
3: da a waya kai gulin ya ara mara shi mamurin gana talarin da yana kawo taman zugulni
0: ngala masha Allah dinan ya kirin jin
3: zaka da shi ma na yara yar jiwon shi wannan yarwa yari man duwa kai ya gulni ma
0: yo yarwa yari man
3: yo masar da gaida ma
0: she masar ya dai ma
3: kwa ngawuri shi na yara yar jiwo
0: shin gawuri yar jiwo she yarwa yari man duwa kai ya gulni ma
3: ala mande shukuru awai kolje kuma sur shawa mare yara duniyar dia
0: kolje din da zoro re
3: ba gul ngana sur shawa kore kolje
0: sur shawa kolje kuma sana sana kolje kiri buri izina be kolje gai har dana re be kolje da zore kusi ye be
3: kuzin ku ayi dan mana kuzin ya ba ko dana akuru kiri bulu mare kiri anami do shi
0: yo yo anami shi
3: o awana ando lejin ya taman gurin kuma wurin ya shin kama su a wajen da gaskiya da kungu ya suna takin bari na bari ti bari sauro
0: yo ni awaro yin nasha ka ando la yar wadi ya gorum ga amin mana ma baro shirgulum
3: yo ko har shi ma matin do
0: gila dai
3: kuma shi kuma ka haje mare ku yi zanga firin yayi ya shayi fa da kula san ya cin nan da taman zun da yannan karo
0: gila allo
3: shi shi da na kuma kando

0: haihuwa kai nima dai ala ndiro mungiri nyama ati
1: amin
0: ala larti ndiro ne lefa ati
1: amin ya rabbal alamin
0: kawar ko nan do fa'in ko dike ga kai wuya ka sai nyar ai mara non wai lai dubo nya ga yin ba ka lai za ka fa'i ro wallo non ge
1: ya ja jamil na ala bara su ko
0: ai ne fara tura mun nya ya ga sai har ga kya ra kana wata ke ro
1: yo yo ari ari
0: ari ya ngala ngala ala la tsira zo lewa to
1: amin amin amin ya rabbal alamin
0: ngala ngala
1: gila dai da ya jura skrera loktu ngonum and ya loktu allah num botro da jitama idin na ya mi do krentu ye somo karu yelan andia krenzana ro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nam dumara jin
2: ngala umara be ngora gambore wajil karapara do krentu ye
1: taman kariya kasuye
2: taman kariya kasuye ala andira kiske zo
1: amin
2: a kasuwan de gambore ala kamar masarar tasakkura da ne randu fal shakadero wallo no ma ya yaru ayo arin mariya buron ta sakkur wallo kama dufal ya rindin na wallo no
1: buron dawo
2: buron a dufal ta sakkur da ma kama dufal ya rindin ayo kursha kare wallo no ma yar arakin amma qur'an din tuskata be tuskata da manimin na wallo no ma shi a shakare yar tulur ta sakkura da dufal yar jewon a yarum tuskata din ayo kuruman shinga wuri don ne kama shi bull fork shiran ga wuri don ne chakilari sai na shi buron ta san zukura da dufala ma kama dufalin yarindin ayo kuruman da ga wuri don ne jirin mere son gai aja ma so biya bulwala so har shiri sai ya kama buron na yar uskura ma kama dufal ayo kuruman da shinkafa da turshawa ma har na yar dufalin yar tulurin shakale din kun sija da dai naira dufalin a yar arakin lama da shi kwaye ta sakura da naira du indir ma shi shakare da naira dufal ayo kuro kwaljin da kamar kwaljin bulin mai ani kamar kwaljin katallata shi fari fari rawa ta da shakare da naira dufalin yar tulurin amma sur shawa ma da naira du indi ayo kuro man da da Mustafa Gulzina ne a kamar so an da be ci litirin yar wala kwaljin mandara sadin ma naira du indin yar yakin ayo kuruman shi ngalngala adiya shi kamar nan zan shi ngalngala ari sa waza kai zana mari du indin yar yakin da mashe amma shi ngalngala don shi kasun da gamboren gai kiri mari naira dufallin ayar uskun mara shi ai kamar shakare zan naira dufallin yar uskun da ma ayo kurunnu don shi ra'aya sai mari sinana mari shakare naira dufal a kura kura mari naira dufallin yar un yo kuro dibino mbe dibino gana kura kura mbe shawa mare ci a litirin yar waya shakare da naira du diyo amma shi dibino sinana mare shi naira du ya kashi shakare zirin a yo kurman da yi mandan da yar kamar shi sace da yar kwaya yar din shun amma shi shakare kol zain mare buron naira du fallo kama du fallo yar din na wallo na manda shakare ya mare ayo kuruman da italian da yayi kamar italian da ne shi shiro a shi mai kobo gulcin ma da shi naira yar arakin fiwon kasun da gamboren amma suron guren ma yar tulur ayo kuruman shi doga da naira yar uskun fiwon kasun da gamboren suron guren ma yar lar a golden na da kamar shi kasun da gamboren dufal naira fiwon suron guren ma naira dufal a naira miya gala da electrify da dufal a naira miya ngala da electric bike sana taman kariya kasai kalasu da
1: ngala ta da yin yura askrena loktu ngonum andia loktu alam boturo ngala da ji harami krintu inde so alan dare da jiram farskrem de tamtam farskrem do taman kariya kasu ye do kashe su su sawa injira yawa bana da nan dire farskrem da daga kukura ta na so engineer do konya absu ade ma play ga jiki jinan da su farskrem da nan dire daga kukura wukla nan dire farskrem da don ye daga kukuna Hassan Muhammad wa nan dia sai loktu fuya

0: na sira zuna kazi jin rokara kwasa ma ade kambo na shan gaudi ga ba so ade ma ne kada wa gade ga so shi ma kwasa ne infection ne ma ade su roka ma so do su din kala kada ne banite na particular zai don sendia unicef so ade ma gade ga suna so hatta ta done ci daram ne lamarin glefaya na ade ma hatta hudu ne sha boch ma latina ma crebon ma ade tinin so urna do ne jisil tari so asoro bilni me duguri ya na lajere so ro ta bare sana lalamar marshi ma ade yonda rasun ne tinin litari do ne abagani notice ro bilni ma ade dalli kishana la fa kurun je sallo mu isna yi jawo andiro collect now
1: alhamdulillah askin ta yada zuma a ishe ya nuri an jiban za ba ishin na moye and the day nile pa ba ya sun da ishin mu a ai ma bin ba
0: ade ma di ci da dole ne lare dole kurun na alsarin ma ade ku kama adro ai kurun dole na sha ishe ne ma ade beji kurun je sallo a tin clan to jawo dole andiro collect now
2: halima ibrahim abba gana ran pra health care sha kurun ne fa matsila yan sairo na samma di tin ya alhamdulillah to dinni a tare kam alhamdulillah kurun be isa so wande kurun infection ne be isa so wande put infection dai sai azkinu sai roro lakin zai so den lakin zai na samtaya amma be la jiri yu kam ai so samtaya so wande dero den kurun na to si la woni dia kestin la dio estin kaida du u matin
0: dare da jiro wor jiri ya tin ka roto na so lokin ngre alla ad kuru kwasa da ne ishan ka sha nai ma da hangal am sa jin ne clan ko ne ci da man kai ade ko ne class now
2: ke personal hygiene sabta sara saman modi so misal kam la kuma sho jal so jik so ar feda kai nanzu dai sharak otulja garak na kawso an gana harzu pants on this so
0: lita ya doni so bul ni mikure en kurun na doni je sallotin ma ade alama na lita ne gomboro clinic be yarwa clinic baganaram clinic chai din be dalaram clinic ade ma chari doni malaka clinic be grips nanzu so aso
3: Jimidi ne ba jakana yanga da sande buza Hafsana Rene Claudio Street Light Gultin ma da Murad Zansan Ilan Kusko kamar bashi malon za nur kwani gultina ma da fon da zanayen adini Mustafa Bakar an lipsin ma da kanyo
4: Jimidi ne Bladia kana hukuma na kan da na lase rokujin za fleza ga wadu ne kanno nur ngalle sha san botin ma adis Bladia Allah ko fitina Ilan go la falle bayan nawo
5: ma ba Bladia kan raskila kutun gule ka daga ai mana na kalani ka kana sola daga mana sun ba falle ga gira ga ya mana baran je chama ne jero suru sura Bladia kan an jero ko ni tuna yin bitin suru ko ko zo mara awon ye gutu ne ro askiya na ko patun dara sun ya kutun ya jero guro hafu
6: ta anima dala ko kana amma na la ibula da dal ko na shi mare ne to online kana ko to aja te da dollar ko da har bila bana gana kala biyo ko kala kala ha wajin ko aula ya sai da bila ko na sai da za ka rike ji da banga amma da mu ngin ma kola di guro me kama ku yin na shi mare dauro jama'a zaman da sai ta la bila na garo na zo ne kana ah dan dikina tiri da kala ko rage
4: ka ko kan dogul tina mai so dan ado ya la so in ma giwa ko kala di kam la falle bayan rana
7: ma ya mu rubna mana skin yana gomna ngoya da buja kana gurulun put gure wai sa angalle da dana bulan ma kan bai dai sulun put tum dana amma kuma ngoya sola bulfa ba andoro soro sukana guroma ngoya kuma soro nji arfi zu kwalja bulan ma kala laro collection ngri wabarwa isa angalle da dana amma ngoya kuma sola bulfa kandoro sonna askriena gomnar
6: kasinen kazi ma tori ko de ngire ngine kamadoro be ja ku da jin sana ai ma fera gi ngari kille da gi kra da gi aka tuka homda gi ku gi ga na pat da na pat da ja ke ndo ku ala ya je so da ro ko ka te da pri ma wa te da ne kiji ba ndu so ba da kiji kiji te da da kan da te da ni aske na cha manja
4: adi shi ma jemi do ne bladia ja kana ila sai karo ku jin za fili zana ga do ne kan no nur kan galle ji da jin ma sha sulala no tuna ma adi so bulan zai sulal kokta ba di tina ila
3: Ade makuru sandi ngro da ne kazallarin da sonan ma ade kaziri ne nur kunne Claudio le ma ade ba dai suka hatta na shanzuri filan lambin za su a place nan ga wasalan kuskukur mai ro sandi shi malun za cittina kunnu gultina ma au bi nur kunne gultina ma ada fanda badi sana sana Musa Shetima andio hawara lipsina ma adin krenio
8: kanje sai ne diago zigro lo na ma kan tawa an gawai ko zuna Allah ne ndiro hawara lumena kla putu do ne sau kunnu nur do ne kangalle washin sha so la lan tuna ma suro nguro kazallari hukuma na jere kre borno ilarin bai suka kurkuri maso ade ma barwa sai sandiro hangal da zanai klan loktu allan gumnati katafa kirturo suka jami do ne nguro kazallari hukuma na jere kire borno allo sun kono do ne nur kangal ne faidatin sha solala notuna mada sadana grele futu yero sandi jami nguro ade fangara kuru ade ma kono gultuna ma

0: ngari hutu jili nguro duro sudi eklan go bayendo ne rashi la falle andere sidnao
1: la majatu awa dalari ko himma gala dima andere bana sidna sona are klabu manayena kala ko kuima so manayena da wonte fana sona e andere churo do uro churo al kinyara ala kuma de churo dai na shada ko zuna andere shiri gamnar wajin man ande wani ba kauro andere bana sidna daram ko kurima sai da alhamdulillah bi ka fallo sonna an ma kiri so har ku tu fanye da kiri ma ci su sambutu na so fanye da sai ko jar kun da so fiye da biya jiri ko jar da dr te da biya sai ma kiri har kun ma sambuke da uro sho askrin yana biya an je da askrar ma biya da uro sho askrin yana da uro kurma ku jin so yana ku kurima da bar wanzuna da uro ku yi so yana shi so gwamnati yin kiri da jin ba biya an je da kurma goron jeri shakkon ne ba futu kam ya bana ja shi kaman ne buri cinar cintin bula buri umar cinta rumiya ya kana kana yanzu sai guduna andira asilar mai shida kunya bangoro ne wurte shiro yi rafin awo bara gannati yana dero sun tsoro askin yana shiro
0: ade ma kashana la falle askiran za bayan jin ladun wono
2: daraga na sun yon kaza al'arin tsoro na askin yana yi gode yana sarata yi da zama marmari da yana yi dulin da sa ko ga an jira an san ma sai marmari da yana amma gana an da ambo zana ma kala sai da ne marmari da yana kamar da sai rafin da yana gana lada yana da kara kara sai da gara ba dai ala andira awu zana ma
0: Nurdo ne kangale ara yarudu awokada nguro zan palzina sa bayanna sanna ta naso na shado numbaru yeso adema nurba done nguro da kaze zina so dun kuntinno sulhuwa sunna sa tawdwa sadna
3: adema kuru lokture ne ngre da yana Allah majiraru ne tanas maro sangaya solankinin ganza ita ga sai masu adukin dayin kashare klalan musa sheti machaidi andi horra lipsina ma adin kinin ganza da krinyo
0: Lakto done suron ngire Allah abile kin daram done uraye tanaso na shado naftram zaiso ade ma kumbu zaiso ande nguro mafone ladin majiri done bagoi modgoni zarameda dalle go bayen done furala falle andiro sidna wakla kin daram zain
4: lawan gambo majiri goni modgoni zarame suron ngire aran gana kazilan kara inji so isha ili duli so awala ga de yoro suro kadiran kashara suron ngire ranji fijin ma udala sai arumya ma taida sai anjuna ne arumya na labuna ma kaji ba su hatta au isa kwatama fulula kamo da wazana da sauro sai da suro wa da roga yana
0: ade ma fura la falle andro collection ladin
5: bala ma alle kana la kata hoto dina daram ningre ga yana re inji be ja gora re zo maro nan da bana ne da kata jim de gana la nala gana la su su kata me shi ma da jara me ma andro kutte andro da bana de
0: dajile loktolan abiso le sandi majiri so ade loktu ningre Allah murada zai klan go bayan ne malam majiri gultuna ma ade de andiro sunnawo
6: alhamdulillah kadi ganana furagi ambla ne kota kadi ganana selambi du e problem du ganana ne bajimba 100% kakande duan mo jimba sai wallahi mo moja be alhamdulillah mo moja ne krai krai be bunai be de eso alhamdulillah akai kare 100% gani furanyo kra soria nima yanzo nima abanzo kada mu sitin de sai rutunoi kamaje nan masjid ne te a wajira duk sun marata yana na bunan aula tilin bunan su aula tsora wa marata ta tide din ga fiza ba kuri kuri su aula su bindi na ri tsamtina do rayar da abin da ba da na kwe
0: loktu kalkal suro ningire Allah sandi furaso ade ma majiraso ade tanaso na shado nan za bunai so ade ma kumbuye so din kaziya so rin da ji loktu la murada mbeji kamdone muskon awao ade ma gwamnati yayi sandiya na shado kaziya do ne kumtana ma Allah banatuyen
3: ngila harami kretu ndi so Allah ndira ndone hawara ndi kalkal loktu ade roki shama kono ndi afajaran gini walti ke kala horaila so da nana ke krono karimi doni malaria ya kunjaba tana buniyar wa ade makurjin mukullin zan kuntinin fanuwa jami doni jakana ya sande nurkon ne kladi walle makangalle ada fonda bai sana ya fanuwa ade makindaro ne majirasan ga yankin gasaji loktinin gre ade lankrinuwa susu engineer ne kunya hafsina mustafa muhammad mustafa unan dio kalkal loktsallan hawara da ita gatkikin arwan inda sai loktin ya puya ka directly want to see you ma assalam
7: Darasan Awara Adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu

0: jihar Borno Yarba, shi gwamna Kalama, gwamna Borno Ilezi Soja askaran jiya Najeriya ya kula Kilzi Isa Bagalan ta mangana kanal bai daun jiya la zaman Kuren Chad Basin ne la zana shi duk gamiya lalim ji kura sa da do correction san makajim so kalanga sa so ilunzina a duna za ya sani na le zada zana non wi amma todro fule zana daun jiya da tratsa lamar kasuya lamar bareya lamar yarum kude liman kasuya da faratoro daun jiya da karaksa tratsa cija maran jiya so da bunyi soro sa da saudin am chatto lezen so e daun jiya din maran za kolza ya kasu za kanin ga za da manin bai za sadin am suro sa da nawa sadin jiya re lare sa da ya wozuna kamarun ya wozuna Niger ya wozuna Nigeria ya wozuna am bunyi satana duro chadden da so na raksa na ala mota lejin ba son be suron jiya din kuma rafa da ta bunya da sauru cizina doro ba ga men jikura do karaksa li wono adi ya fi magadi ya yi le kasu ya fraturo inda da nan rumiya shi ya no ofalti de kunduron jiya da hulu da ya suka jidin gawo garzi le zina sada da kuma sawo son jidu hulitin ya sirai macin madiba yo harami an da cidi fori sada na fsana da kinin ganza duk sokalan jidiya din jidi da masa kallan ba da shi dan da masa sai kure Lagos man dan da masa sosai nan da dan da ma sosai na kuma no to man zai kalkalo botan zai amma har yanzu dan da masa ta tashi da masa ke amma ku kamar da kuro nyama da lalle zuhuru na da soro ku da masa din da ta tashi dukon nimiya kure da yaro sakin ba har yanzu da kure da kura kura rusuli ba kuma ro ta tashi kiri yarwa la angalgana ta ya ci di Bauchi su ci di Gombe kuma ro a tarhu kori mai gomben chaudo sai kure tumatir boko chidibenwe boko to bado ogoja idin sha kalaba jiri kalaba ya bulalage na din ta ta jikiri lafsa yaro maru saurina kuma inde ruzu da ku na gare ta juro na ga da ala kuma inde da ya ndoro lamar ya kan bai zai ala andoro faraksi amma a fido manan yana jiri for disa da Allah naftine le fadi ku da yake da tumar mu jin bawo yana ofuntun makadigman shi da zo da kama inda ka sha na kanin gata forisa da din zoyin sasen kulo bareje din galo zo to bunye zata na dukso jiji ya girta nafsi ne bai ba da san makalta lamar da naska sai ruwa kuro kam ga na awo a funan shiro launi sai da kam dono ba wa ne kamu a duniya dai suro jama mai wai sai ma amdon kiji ala duno ba wa kwanga da duja su ten su ta yaro jina makamuro mu wajen ba Allah karo ya Allah kudu Allah kamar dan diro kanin gan diro kanin gasara Allah kamar di kura da naftin lefa da sare wa tawadi yana ofalti da naftin lefa ba da kudike nadin naftin lefa ba da suru bai na diro ciko ku abidiyan najiri bodi sare Allah ne lefa ba mara wallo na mu jin ba kuru amdoyi kurmai kamar den zuro lezina naskantana da kamawa duliya ai ba duliya kala karan zai ne lifan zai har bana karo Nigeria duliya do in sawu sadin sonin di dina lalarda numgun zari jumlatin numgun zari lalarda wu tuturumiya Nigeria soro din bi a wala shuru na sarana under 5 mortality said the tada biya sawu ziti do bajin di
1: gala zoro Dr. Adam Kolo tamangana awado ni bayantin mare a karantino ta mandiya hambeji da ji kurkwa ya tare walte na Dr. Kolya ya Fatima na motion ngo futu doni a ndiro Dr. Benson na kalata na so shilama do nan faltiyo ne mar ala mansha kananga da kun bar ne gultuna alama lama doni kara gultuna so gare kafin nan zason sha firnan ba gultuna ka din shi mar gilenye IBA kula shi mar a wado ni benzina mar ni ayero churum abi kandaram do tono ayero lamar shi mara churum
2: dai fotolan shi yana ufaltari ande adam mana so de surodin kande umbe ai kande umbe gullimya kiskasal turumin ade gwamnati ya guljin wanda salluwi shindu dalil mara guljin ai dalil mara guljin gullimya kirmaro na do yi kuro yana ufaltina da mai na do yi kiska mbeya na do yi kiska ba na do yi kawwa kawba indidu njifondo ndedu gade gade ai gulimiya sai buroza ninglinza nafsuna do andi da naptin kama putu wuni minde anin bornoya ya la bornoya indi mai ningli naptin zandi gade gade ai ningli naptin zandi gade gade gulimiya anin bornoy buroza ninglinza nafsuna do na lan ya la bornoy inji fondien ai wazu nan den kaukauye ba kulimi kulimi ba langai gi kiskare ba de shima ande rasulu ngo misal la fal nyureke ukan ba mai na arin yarwa halanci ne betinari lole ne miya nya kiska ganya yade kala kulluin so kudo idina klewa sileirin dia sa dina klewa silei kiska saltu so aula so bare ari ganya zirub zirub zirub ganya ya kura kura ari ala nan kalenum suro ba mai roga amin kam jumbade amma kunda lum kila kwaltai alla leiba mai allan dan miya kam do isa ngawai allan suruna made kusuriya ajawa ma ajibcin kam cintun yayi rumin ayi wazu dalil do kiskara saltede kurudai fotolaro umiya kiskara saltede aisha sudu gullimiya naftin zuriyo bai ade shima ande rasulu langai gi brosaleki naftin zuriyo bai shima ande rasulu gulti ade abdu gulti ade awadu wazina de chaman buron suro blind mare awda wawono suro wazina idin soja ande rasulu wudu andia nzulio rosa sauna made sammaso am nzirtali ude sero butirum sadi na sori mbasa saltilan awoshima da buro salak manwano badizana de klaklalan gidiya saltan tamam buro man kiskade fulunumin sha fulunum bar walono ma shawajin ba fulute runzu kurutto kam mum sha baro je runzu sai badizana de kurutto kam gada amma saku awoshima da shimin ande robuturum sautin sa ku salzan bari koja salzan de klalaye ma da sural bar walona suro klalaye ma da sural bar walzinalan kurudarenzu isu bula adicijin bula turicijin adicijin turicijin din dai isu amsoda suro kampiro sapchaya amsoda wanza je bar walona jiri alaidinna langai gi kambula diaye chamon burman barenzi tagasin kasunzu itagasin langa yigi adama awo sharozunaw kranz maranta moron jesin adama awo sharozunaw dai isu nanzi napsinan shibaro wallono kasunzi sidinma baro wallono isu barenzi sidinma isu kubaro wallono awada sammaso shafusna dai shafusna ar dole adama na zunyi mo njumba sai mo njumba langa yigi dai choroya awojo ida ba awodoi murada ta buroi ashin zazakcin da sammaso baro wallono ya kiskasal toro fiata adi eleja kasalzi kurturo kamja krimiro warja sutu seladin tudi eleja kurturo kamja krimiro warja sutu seladin ha kureman kiskanin benya kiskanman na amde kurafai datan dare ya krimiro ma noye amanda soktu doi kiskada fai datan adi kiskanin gamdi giro walono ma kiridi sha kurturo salza imba soru kiridi man jiri zauro lirumo walizina made dai kasa kasa sami samide kwasa kwasa ya da yadi ruwa data da gakcin langa yigi njie sha so ndino soro gakcin da isa bari rawalja bashir mai isi yazana ba gaksu kafiya so ndana kurwalta zauro lirmzina rawalja adi kwasa kwasa ya ba kiska so ndana amma kurturo tumma alayman kuren kamza imba ha cha atine kamza nade dulu mbiye a nadwe kamu madro kiskada india ya kafandim naro kok mino wolono ma da india ya kafandim naro kok mino wolono ma suro kwangma ya ala india ya ka kwangma din ndichizi ya falchizina falchizi ya ndichizina yo arimari tidi mbaro wolono arimari ye jo bari langa yigi gomnati ala ro chizi kladin dazi putumati ndro ai putumati no chizi dazi gulimia chama nshi awari ngilaja ramar wolono ma jama suda faini min langa yigi fayin bi suro fayyedin ayyo fayyo awodo isadin ma adi kirma kiska salzado isa zoin ma adi a kiska saltu kollo ngo gulma sayro suro kiska saltu kollo gulma dedin dai kiska din shilan maza zoin no non ma da ta sayro awoshi ma da fallemin kiska da kollo ya ngo awadi sanya no gullemin langa yigi amma kammo shilan mazu zuin non ma do dai awam kumbuye mahari kwale awaga de nyure yikimba gulmiya na lan solution tondi yeah. Ai solution tondi ya gulmiya ha shuro gulzina da waye bukin guljin adi dia kazido itondina da cha shi gwamnati da kala awari yedin kala jiren zayin citu katab gozu na usoro a amsoda misal lokin tawda jiro biya jinno langa yigi a tashin biyad maruci da da sidiaro biyajin no yayi awla sairo shimtitiro gnazinar wolono ma sandi klan zamai alana kakiska ko san
1: gela zoro ya Fatima tamangana awadoni bayno andur ha minar gana yasoro nutreso a gonyo no tamandia.

0: an arka iya karaba turkam to koina di endo kuma da duno koina kuma an martawal lenin muni gonin kunje yadu kama jikta dinar urman annabti yana idina kur kamso da du na folle kur da arga na ngosh nara bulongri nara lara kalma iri na malle da ma inji angu yidu na ko yapa buniya pa buniya san maso kwashi inji ngu wana she tarti yapa buni ma jar gna buni jar yakai ja sana arka buni shango yak ma tadule ma kuma yene kuma canje da narin ngo kin janji yar yar no amma inde kala da jamni ya la ya sun ga la kin janji na chodi bo sane awa jamana jaman sallah kwashi aka ne chodi chodo nya limni na rawono no yen gona huri goro ya kuri wala ngana ne ku wala kasu buni kije na ko yare kuri dia ilede kuru kam na kuru a wom na gan angal bu kutar wono na haliya wallin kurun ga ire kur ka ire ka ni nda su satri gawina kure ya kuma dar kan da buni al misali ne dar holar ngo du folin go du yoro ne go ku garan jimalle nam da mo wono no ya buni lawo jima du me wori findi go du windi so kuru kawla so kin jandi so rotos kin mi mar wono awo duun pin hira ko e baba mar woro no ya to sku dumara mo jimba kurungo azu barenja sama sakala yoko alan ntilla mar tanjina sana buni na awo no fande kana ro ngo ya la ni dara iso hero iso gurina kur ade nga na kama ngo ki waad ma buni de man tondo ko kur buri waad ma buni de man tondo ko har ko awo nja so termos nja so kam jela ma so kunjina so alhamdulillah ka ko ma kuma kur buni de kakalino wala ne kakalira wala kuma daudi wan san wannan gobo da wande landume ndume yike ya be yobe ne ra me abia kwa Allah ko na koko yo kama kama ne soru kwan buni de no duna chako a sana buni lawo ndu chiri man sana buni de lawo amma yuro e yuro me chiri e chiri me atama alhamdulillah ande sana buni de kollai ade ande sana buni de kollai
1: ngila masha Allah o she kasadu hamadu haruna hawarnum allo tumailan beji kruntun de sai tamtamza gozanaro da nasmaro kishana ndi for chisadi hamadu haruna ushe kasadro kantaman de sohdaji kwamidi lardoni nigeria da kolleya lardi kemaru ne da dalnya sawanci da rukayya jugudum shi chip da wurtu nafsuna kusoton zumartawa fadimatu abba zanda ita gasana tulam doni francielan sawanci da safiya abba ganai tulam kanurero fasarono shi kusoton zu fadimatu abba gultuna ma'adi bula doni kurgelan kara kre doni moraida alamanna kilometa uye indika tanzan mbejian kruntundeso da jishi fadimatu abba gultuna ma'adi tanaso shi kasa da gosna aombeya ba diga desu sanyanzu doni kolje da ita gasinin futu doni kinanganza kambazu nailan karantu lenye bayanzu tamtam ma'ada kirinya ishin
2: wakati jiro wakati je ka sanja ya kefe be
3: tawadro kurma maro kindane daji iya no facha wuzina da teda su cida ne dai jin ma da samtina shi mata nan su cida dai daji kunje jikina karako yola mara shi ma mari teda su wa ka zero sukuna brodin na umane ngina kolji ni soda na chicken gau aden barengya kuke daji furumge kasurai kikin misal sangawe kozuna ma ade tera zuraji masholo gakana weji bure jero kolji yido ina lana barengi lejikin madafa ndikanyi ade sonda nyi jaji ni la tarajike amde daji ni za bareza gana zana masodun nange kolji da moki iske shilan feda tukuna askra la roka ude uye chirada peringana mandaji tera zuwa banazina ukamu kamba yo musko yin duniya ka da bai relikin ma yo ade sonna da ji duniya sai mama da sai ya kraro royin ye kurani ma kuti da don ji sai da ji sama so ma sai ya kurindin yo kumbuza so kanzanzo so sama kalani man kara da ji kraje duro ku ye tera ngana ce da ido da ji kujja allo kasa da ikina kara ko ana shallanna kama mai so da samja da ji na lante da ji na kauli chen sauye barenge no yekolji da nguro chimandukoro wollo no madaji bu kolje de sama so sai ro sangin na samge ikya dai sai ye aune riwa ro samanduna madada yi sama so goza sai shila faida ten dai uye zarni dum moke au gade shila ndikin awo ala sijin maduno chimba.

0: ande suro kantare da yakuna skumi suro ningile lan karaye majaro de da ci okto falche de nasha nasha zamjina kara ade son da ji raktin yila taro da yuye sanya yiso da ganana bendiki na kara ko aka unungile lan luyen duro da ji kurma duro kwajin yimu kon yin gana shilan feda cikin ma allan da ji sanya yiso da tikin na da kwajin shi ma da shilan biskuit so kanda kwalje so kurade ma kwalje bulumi so shilan na tanji kina karako Allah mana shin da zanye na dai aula karunde manor wallo no yayi kunguna Allah man gonye na shilan feda ce na karaye askara alaro shi kam sanya sijin ro wallo no ma muko dia sulim bawo ade suku sanya dai da ji kwalje a ritira su da ji wa bana suna
1: sai to Allah mun yi kana dum warata ko
2: gilah masha Allah har mai karatu da ta mangana hawar shi ma adanan da ya kurno zuna saudone surland awa kasade kada bayan na suduna tumailan bijinan diro kasada surana nasha nandi lardando furci sade Allah cinu tare da nu kunan gando soda waltum galauti yelan karantu kwamidi lardone kemaruni da kolle lardone Nigeria da dalnen na done gawarru lardugultra ma ade andro bayan na sadina klafu tuero sandiya choro kshana done burum sadi ade sandiya banatia sandu sandidoin kazia yana ufalte sandiya zamzina ma ada larda forci sadi ada futuro
3: kamwambe atro letter da sadi nambe amma dai gwamnati ya cizu sai banazi ya munjin ba amma kurara barasu ga gwamnati yaro ai ta cizi da zina kamwa ya lamar rozoro mutuna to sai ma kamwa sabsu yaro gas kuka su zar sanya deso a wajiriya da sai empowering terrorism sanna yo awa injin be kare na bare alaman na jiri take yeso bohol be sai a laza jiri ningiri bai bare sadin nasu jiri kurun kuriya zai so har zaura a wajiriya da maratuna yo a wajiriya gwamnati ga isar ma ko kuma jiri sai sau gai gai sai amdro kana banaro ki choro ma dal dole zuran da yana da suke ngusu amzo rasa karan da rasarin ba sai bana su ala bara su ga talgar man nan be kuma karin ga har da zana takiya injin jiri kula putte da so jiri awa kuma climate change ala fa itina karo
4: misalo am awawa anje sai zamzanar sai sama su bana sarana futu mai sai bana jinar sai ma dau kazin yanka shuru mai da am mukon zan awaso sai marta sai bana za kuma marawuni miya injin zakan zai so ba nan za bana so ba na mushin zaba basar tayin kuma maras da nan sai arumiya kure sai kamwa kisha na gulma dai wanda akai awadi an da sona da nan ne kam jenye gulzai kuma da mai cinin ya banan ge gulsuna am mukon awasa lu sai bana zaiya shilan faidata krimin zama salino zama sukse nai wanda ya sanya bada nafsai kin da kai an da san mahalturan da yana da bana murada zina amma sai sai awade sai su wanda na tara da bana da asara na kuska kiri are sha salta da faidan za kuska kiri a sha salima kafi a fandin ba
2: harame karantu ne tumangana bayan za adu nan diya kurno zinaro karantu daji bayan done gawaru lardunin Nigeria Allan dararam do fraskram kasadu kishana furci sadi dro keshe tumailan beji nan di kurno tuaro awa done surland a zandro ita gatu nailan karantu bro hawlin surafaskram kasadu kishana Allan sawa ande chidai lardone chatte nanduru hawara na shaka shana yin krazana kuro adeba surallan zandeta nasiya alaji gaji medwe kuso tanzu martawa ita gasana kila maudunza doni futu doni kishana furci sadi di kasada gozana kazi ya doi yenusu afaltema ada gritelan bayan kada ita gasana surallan tumangana nandi draswa gonwa kishana ande furci sadi kasadin doro kasada zira nan karo fraskam shima ada ita gattina kara kuro ade ma bayan na fanuwa lardone Nigeria kuro ade ma lardone Cameroon na kuntinno karantu daji nalan dararam do fraskam kultina ma allo keshe karantu daji andiya gayo ma wahnin doro a maudu gade tamtam ma nan doro ita gattin na shado ne kishana ne forci sadi adu sandi walta kasadin zaro kasada zira saudo ne sandi kinin ganza da waltum galawtu yelan karantu susu sawa in chidai lartu doni Nigeria chatta Cameroon na adima lartu Nigeria ada kuntinno wuklai Fatima Gremamodwa. Wanandia sei kam kafwa maasalamu.

0: kuna da brand da ayi faringena gare koko
1: cross breed gare gare
0: kin ya da jinsi maybe aware wajen creamy draw wajen bar sahelian misalo sak dama sake so sak abare me so yaro wajen yoda kurum sani ni klimia jinsi gariya
1: kusin
0: gari gari da yasa ndin dire na follow wala ya baro wala a wasa samuna da dai kusin kirdime ya gani kusin yara ya gani dai kwa daudan ya da ya gana datun kozuna ba riyan na zan yi
1: daudau biya
0: da daudau amma na do ni yanki do ni ba har da na dro shagonu ne mai dain
1: yo
0: yanki do ni ya da na da ro shagari mai dain awa bundi so tin zumbi je
1: jire
0: so ayin so sorokan ya dede shi amsoru kambo so kumbu kayin yana wahala da sasai
1: jire
0: kayin da sharo ta daga in o kuma ni misalo birnin nan mamar kumbunzo na shagana tiya kumbunza
1: ade
0: na shagana tiya da shi kayin da kura shike nan gu kura ga muradizu
1: yo
0: na gana muradizu na njim kulkuli ya rangam kayin suron miyawu miyawu ri ya ironi men
1: jire
0: da ma andero ni fura bare kayin ya bare kumbu ya maranyen fato do misallo na san da ironi men da mero walja na gana ngai kurman don diza bi kaman za so da gana la out gadiar walja kalakta haye be shiro shitin sha gana ne cha wunya don kwasa an zala kaman za rafaltin nan kadro
1: jire
0: so da yalla na sha reserve gana te be rodi men na reserve gana te baro wallon ma san kambo so fal kwasa la ya ta misallo kwasa an zala be shiro PPR guzain be yo shi PPR de nasaran na shiro pest despotic ruminant guzain so shi PPR viral kulin the viral shi kamans rafaltin
1: faltin
0: so dai kawo brim da sama so ban najin duro shagonum shi tingana niya dai sha tritin shi dimin dai lahari san dikaw ro ne lefa na za futen kurufato kai na gana tiya da ngai ni sambi soro na za da furani min holz nazar kasam mar holz kuru unji gai mar holz
1: yo
0: kuma maro ande kanu kam kala nyam nyam ya kam su ya gugutin ruya kan yin ji wani ma
1: kan yin ji wani ma
0: jire zar ji wani
1: zuwa zana ya
0: nan da
1: sai ka saro kwal zai
0: nan da krima
1: misalo
0: ta daga nan da tambura nan da kri nan da kutu kada ba a wularo wala na sha kwasa su tan yayi wurata mai futu kalla ta ra wurajin bawo
1: jire
0: kundili chore chore da ta auru nan ma kuma misalo kan yin kundili da ta rumiya nyira alama na mshido ndiye wale zona
1: jire
0: so tara tunga na zaman nari shiro kijigin kufkata nari kadawa ma kunduli da ata akai haru urajin sala kosho kwa ya sata ni men awla ni men hari do isu awla aro da zin so nandari well ventilated to walzu kasam toni no walzu nari sambisoro clean kuru awo harata ro walzu kuru space mero walzu
1: yo
0: are she nothing dia gana ten rokun bude sandia kajim ma misalo jili kolo ya gabchino jili futangalo eso kajim shingalo de ais ensure kanurin
1: ngalo
0: de ngololi nzuso da ngololi shi kolje eso sama so ya zirin amma shi nyandro guluyana dabaro ni zo bruwa yanzu a oksara na mazu yanzu da ai sama so suro nzulambe kuru kusin ro kan majin ma kusin da tsauro sororin hangal gana zu wuzu kusin gila so wando
1: gila ala guro dai gana batallaro gana lenye isha da ji waltiya kuru dai ndu ku
0: yi
1: da ji kirintu so ka do dai nan diro fule ikien dai ngao fule ya da kirinwa dai kurman program da go yi konyen

0: ngila harami krentuso praskram bare krenno ya karaw radio ndara sonlan mita fiskun uskun nuta uwa daji harami krentuso putu nonwaye awodo kladen moduro goyna kladen zandenye ndu apimagi shima putu do kanyi roti putu kam duno ganaye kanyi rozu chesu she faidanza so ndinye klan bayna tidin kusotodo suro paraskram adin andiro bayan sidin malam Muhammad Kolo Shauri daji alanguro biya futu chare mananyende futu no. Kusinza fizin yeklan bayan dimadiye daji sa tada sinana duli aro walzaya
1: no.
0: Futu yuro duli asodo chiskremin awala chistila mti
1: watan biya duli aro waltare do gulnyan be do shi kain kamuro do gulnyan nasaran bok de kain kongaro dallo gulnyan dai misallo surogo ya surodo kambo so kintau zuwa kintau gana la biya kintau wa warta kintau wa katirin sasambin dai shi do fero kain ya gulnyan are kintau zutan muna ya usku lansuta kintau men indino leono la shi sororo napchin
0: jiri
1: yo sororo naptari shi kambo so kamdo ni ilmu mzumbia ya loktudo ni kaini churo ya tiin zili kirzini rawolo na kwalu soromaro napchin mba yekchin
0: yo
1: don loktudo ni sororo napchin ni aini hii yekchin na rogami na olo lima kain yanzu kuradiye misallo kashi firaka au kashi fitulur kerawu di yariye kashi firaka suromiya ila au kashi fitulur suwanda narawalda
0: yo
1: loktudo ni shi kain doo di surondoro napcha misallo kerawu di yariye suwanda irawala shi majili awla chale rangdo suroro napcha loktudo suroro napcha yon wahala sayin tada yambo di yon wahala sayin tada di sambiya sambisor tada di muli muli ya kit di zawro ka muli muli ya ngalaro urajin bawo shi zam shi kan yare zo ngalaro cham gojin bawo
0: jire
1: dai misalo soro nafsu kentau u au bi kentau u au garan tarar chamboro holono ma dai au doni andai na saralan shiro kit management gulnyen be kaindiye duli sanana da futu sandiya managing dimin be futu sandiya
0: chiskimin
1: be dai burasala kin tara da tambiya yakin na rawar ma sha kolle tara da so ndin cham yariye burasala kin shuru aula me colostrum gulden be ko kamman be nji burasala kin nji bullade tara da kayin da kolle kolle buron kokoline jiri dimin nim ya yarin sa wala yarin sa ero walzi colostrum da nji bull da kamzi cham walzi sai ya shiro tindro ba garkuwa ayo garkwa shiro gunya shiro tin zai ba
0: duno za
1: immunity za duno so wanda na kwana fun kwasa suna na so wuratu so a ulama so san masar shara su dabcin ba
0: jire
1: so da ai colostrum da kam man gai kam garanzin cham yanzu ya buron sana shiro madara mu hangal zama gare
0: jire
1: yo kurman kuma maro auren na kan ya faida madara shi ainihi shi faida cham kan ya gunya na da kuma maro kam andi adam an harma tara chembe ma
0: are
1: yare chamba ma
0: arum
1: la gurzain arum la sari madara la sari sain so cham go tarwaja bro selekin so sale da cham kan yin chasu
0: jire
1: so shi kain ala shi shaga burwa ro ala sunna amso ka kan ri wani ya kan ri an dir believe
0: mitso
1: ayin zumaro no ngi shire
0: gurzain yake gura zara
1: a wasu kain

0: duk kajin wani mai bi so da kam doni Allah ya shiro ka suka zana nadir gana farak bohol da rak su kajin da yayi rizu na musamman yangmiya kajin da yirnum cije a lokacin doni tai kajin da cizu kamin lawalja kanum na da gasayin shi ta falle ne ka wuro ne inji walta ma shirye yatimin im a ja falle ya rakala kimin so ayin so ya duk son beji
1: ngra go kam na dio lin wani assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: wa ran ya bau a lokacin ciwon din ma walti ne a bone a yo kajim da dai rija dai alan sai ya kam
0: yawa kajim da rija sun ya kam ga gazan kurman na doni misalo kajim da dazana lan kawro falli yatimin da walti kurman turma ce ya na turma ba dazana dai sai da yakumi da kwa shari da yatta waltun gwanin kwani so ayin so sai masu
2: assalamu alaikum
0: sai ya rotaidin beji kam raksanaro
2: kam
0: raksin ya dai zuzu sulubi ka ayin da rezo waltin dai kuru a wa falandiya nan zin be raksa ka kulzu sandurcin na holo na da cil kulzucin a sai masu beji
1: ngula kare kala kumbu za su edin mana nima a shi kuma ofsuron putai puta ngaloi wa buru kolje a
2: assalamu alaikum
1: wa rahmatullahi masar ya so sama shi suro kumbu za shi ka sero kai da jini
0: sama join sama join bina masar bina lamai
1: a
0: bina arim ne sama so awar join abi ngauri kimediya ai ngauri buldiya auren ni namin yi kaske zana sa maso sande zoyin a I don't problems about sande kaine kan bu agul yana duk so zoyin don browsing sadin kula san yana rawa le shama far za ku zoyin nan kare mu kasab ku mi namu mi zare churum ya ngala ga zoyin dia shi zoyin a
1: wa kurman shi kanu ya ne so ya shaga na la sanam zana kai di sha jeremia for what timba ngu kamla assalamu alaikum wa alaikum salam
2: nablo kilya
1: kilya silai aya kam gono le kuru ngila assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: dawat kilya kilya
2: silai ba diliman
1: alhamdulillah
2: ngila umar habib ngoro lambore o tri tarafa
1: ngila umar habib nya fantin
2: ngala ba muhammad kolo chewre ra usha kendera gulmana
1: ngala zoro marabi
0: ngala fa ngana askar ngana
2: ngala bayan ga kamila sunna sai da zai bayan ga tirin ya anda tirai fandina
1: ngala zoro
2: shi kuma kanya da ne jinsi ande kulciya kai da ne shi kuma

0: hap kono hamu kono
1: amma
0: wai aula shi are kurun PPR senda are sai ilmu zuwani wa ko sanama bi a sani mai sotulin ga ya amma kuma duro tawad zuwudu takin
1: dire
0: so au coccidiasis de shiro aula emeria sen be shi ma sha aujin da shi kambo so dulisnana stem coccidiasis dai kurman dulisnana de dalil don sani bi a misal na overcrowded na da zauro kafkata la na da zauro chistin kada wala shi ma sha surku coccidiasis de sha certain coccidiasis de sha certain kayada da coccidiasis de shi yarte mbe amma yarte zuri shi loktun aula bubuwa kuru tirin tirin na rumin shi coccidiasis de
1: dire
0: kuru yarjin na wallan wa sungultin difficulties in defecation
1: yowa
0: da sungultin
1: insha
0: Allah ya ji jiri misal da ande kuma atinia ne as ta atini sende ayo suro wa kadrin
1: aula gultin
0: suro waru la aula gulen beji shirin ya su ta le ni ma jiri ningilan nan mu ma zuktimiya tirin cilula surin so abuwa la surin so yo she sende ade yede loktudoni yerta ra isa krita rutta au zain dai kai ni loktudon kundirin zai ci atarumin kuru kumbuzo yin bawo kuru suron za zauji ne alamarin rumin kuru tsaurati za dunoba dai loktudon char kambo so coccidiasis tara gana su tan yana da dai kullu tara da kajira wurajin bawo dai loktudan yau zai ci jin ai sa mu soro kwasa an zai
1: ngala kam dare ya gonya dai
0: yo dai
1: haru ye assalamu alaikum
2: alaikum salam
1: dawo tikliya
2: ya zale
1: alhamdulillah kasar ne mana alhamdulillah kasar da mutuba
2: ni fara ne kan duro taso da muta jin ba shi an buroi mare awa fara da kallon nan taso da muta jin ba jin gannuma sai ni kan da yan fara tinna
0: yawo shi cham da kayan mun misalo foldo ni tana da yasan yi daidai lumfa da timin nan a biye
1: har ya kuram
2: jini burin ya tambuna da kano wurin kyan da sa da jin ba tom ya riyar kwallon ma burin duba na cin da ganin faida timin nan ga yi
0: gungo yawa suro doni faida faida shi kayan ya gulkina din faida nama ya biye can ya biye kare ya biye ngari ya biye yana kaman tarar kamin lashi so duka an tarar wannan gabsanar wa ayi tirin sirin da bi an yi mangan numa an buri mafi bumin ya
1: yawa
0: na mun guro wannan yanda ya samu lado ya lari min au an yi ro kaso sirin don kamla na zan kan yar ni yar yakume san ma so duli sanana aula da ku asani
2: in ga tsaf ta fara da su sa birin na tambuna ya kari ruhun go sa birin na tambuna ya kari ko azire
0: awa azna da tara da tabulin na tambuna da kokko a jiri dimin ne ai kokko ne kasa da rate ya da tai rat kine tara da yasa shi ma shirin lefawo shi ma dabam furo girzin
1: gala walam Muhammad Shauri dai loktur zor lesa dai kasara taro dai Shauri
0: dai amsa ro Shauri yan musamman no kamwa sai dai zauro ya kanje dai kan ya da fata gurman kuma maro kungiya lardiya sai sanan sandro kayan Finland ya sarin wale loktu nyandro sanarin kayin do dalarwi sandi de loktu lan yakin ba ro isa christmas ka ya ka san nyandro kayin sadin yaye ka ya ku baso nyandro
1: loktu murada
0: lan christmas ka di o baso isa sai yo ndu kayin grojin da kan ni tayo kayin do da rono nyandro faida jin a do gana da mu kondo lan sharono tara sa sambin sa saren tara mu ko dan be rolo ma tara do tulu le murada do le ya la re san ya yarro ko le loktu yar ko sa ya do tulu do li na ya da samu sandiya zauro ne da banajin
1: ngila dai ngila zauro harami kan tuzo daji lokte halanzu sidna da suku nalan prescribe da dajin sai kuru kafa kaman da andiya rufsi anan diro modu gare kude daji zauro malam Muhammad Kolo Shauriro askrin yana da andiro lokto so ndu mbayen ita gatsena assalamu alaikum
0: assalamu alaikum.

0: afutu yin sha bana ni asan din
1: ah we kuri yin kan bana muna da zaru ya kama da rumin na shan monte gwen wannan shan monte ala rumin duri ala monto la lezen da isa uniform zaradin zina da la uniform batina kama da za an da kurma na sha an da fero ya rumia uniform da karatara ma wanye ne yamare yon yi yo da rumi aka leji marmono da shakulum shi kam rumi an da rumin gogun gusuro rumi uniform da indira ya klambe amma duwa ma ikin ba ma kan muradin zaragun yin yamba kama kam leji maru yana da shiro uniform da falara shagun ya yo sheku juro fanji kuma montin zai sha kulzi kuma kam la class no fara kara da su sha kulzina yo are skutira zaka kalle kuma so na sha montiro an daga ya duri monte so are kultira kam la ye jen a wala so yo ka kaldi yo are suka kuma so montira rumia duri ada kuna la monte sa gozale zai la so la buri da gozale sai ya so an dine kulte ne miya an da burin da so biyan sai akuli yo are ka kaldi
0: fatima kam la ka suru magozin
1: kam la ka suru magozin mara an da du fira da ta kuskus seren biya mara ni yogu ya ka tara da su da ka jinsu ba ar mu a war su ka ar monte maro ishin ba
0: majin
1: yo are da su ka an ne wanda kam ma wato so fulan yi biya kam ma an da su a tiro gure
2: futu guluma da futu maram rukuna da shi ma kala bi an da jati bi me sa wanda so fira fira ya kango ni kamuma sa wan fira sha tiro fakini ni konga ya sa wan shi fakini mira ama ni au kuru men ji futu ji futu an da jati bi me dia sande au futu mana falpin filma tatu ma guzini ade
3: a uru yana nuna ma shi au kamba ta le foto foto nda so ya nu ni ma kam du bana mura sana misalo suru nguru ne ne biya surunguru ne biya ngai nabkata yayi au ci sanyando diuni yayi biya nguru do ci skuno hangal biya nguru do ganano au kam ga yana kam sulina ruyo yoruma sai ar negi nduso nguru nan banano danga ga yo au kurunga wadi an au misal tare kurunga na ide duri montro lezan kwalta for lezan kwalta kura for lezan yayi sai waye sai kwallum sai tiro run za for zai sai gone farne yoruma bana muradi
0: na
3: ari au sai tiran banano yo aruma au kulinda
0: gala Fatima Muhammad Bulama ni kurumin and date to bring me so e kam bana murada zanaru ya futuin shabana ne asan din
4: dai kam and date to bring me kam bana murada zanaru ya futu shabana yanda shi ma au majin duro umgome dai room kirma kam bana au majin ma dai nan min bema random shiro di min ma dai shabana ne me nan min awad ba ma dai ko shawarren ko kuma na da awode lezu sondin no shabana am lezu sonde maradan zgalzin kazi don sulin no dimen kurma ande duri tibrimiro wungu miya kurma na shabana so kazi so da ande duri tibrimin kazi inde so da gayya so ba da jiri kazumula rinna makarma fatima yugulzina da uniform last na da uniform magi uniform kawai magi kurma rumin kazumu fatiya rumin kamla kada subsukul zina iko yasi kimbau kamero chimbau de kazumun de sari yenge tulu yena drit tibrimi amandiri yena siye saka kwalia tema karunza ya kiji kilande ya walti kiltin amde kuraye teida za kijipanze soske kilande kiltina la sorin ade la sorin bia kulum andilu alala ngei kulum kilande kilataro sorin ma de teida za kijipanje
0: gala
2: futu gulumare mana rumin au kala rumin ale jaci futugulluma da kafero min kara a konga yana zan kare so ba marumi ne tindon kare ar nando so ishin ba rumi shi sha shi kare tizer batima nando so mar isha kaman sha a wani ne ne suri yoru min da rumi kullum shi gefe lan sha rumi biya kazi biya a wangu karun zan rumi har atasa le atara le batiso ro sikin ukuri lan
4: rumi ne kawan gawa la rumi duri sinana akai duri sinana de rumi sawan zala bullin lezu cruzo panzi shin zo panzi na de ne shin zo fanzan ne sai samma fiu fiu fiu fiu fiu fiu kulza shiro kuna da sada ngo aura mama yuesa taida za tara da karun zukaje da ruma kurman ku soro rumiya sai ya klan za killata lwala ya katin zamfanin ba lwala sadina ya katin zarman loktor man walta sulhu sadanna dan sirza kulza kalakal taida za faida
0: tawadin gida futu ne samai guluwa dai akai da makuru shi bana and then reach to bring me so idian argulzia wai bana falgai shi bana rumin ada na shakadalan misal kuma kamla a walado ne ta jirwa ro clans lezu sikin no rumiya yayi awun ya sikya saranar asunmiya yayi wani a wuri shi mai ta jirwa ro no zin yayi roljin yon yisa asunmarin warne shiro gulle shiro gullun pantro wata warnum lenin malam num nam au bi amnum qur'an nam au am qur'an ziyai au kam la kura ya biya fandam warnum shiro sashimarin gullum sha ta jurwa shimaro garu dabca ruma adbana kura dima kurunga wa adelan misallo na shadwen shi kam la kazilan rum kam la kazilan awla sha zikcin rum yaye nye ranni min ma sha kore sha korum awdon sha kazijin da ranni min na sha banane kuna yankal apeen kal awd ranni min ma sha banane rannin bar wala na ma shiro manaka jigulune manaka jidi kama gullum ya kam misaffi man jashin bawo kurbar makam dune suro kazi yanda na ri shiro awla dune sha banajin dim awbin shiro manaka jigulum ya mana shima har sai dina manyan jashin bawo yo are ska ande ti tibrin miso da nune ya taida su sandana shi bana su har wai sai kungnalan ko awlan gindimin shi mana ruma arman kanmo bana dimin kurugrannim kanmo mana tin me harin kazido ne ya gaddaron jashin bai dimin yo are ska ande ti tibrin miso ranne na kaman da bana ne ranne bama dai sho modadi au bin shiro shawari ye au shiro mana doin kiji gulle ya da sha kulle gila harami krantuso allan daile ne flende kirniya sana don indrit to bidin menotin zaikla hawata tai drokonin D50

0: ngila harami kun su so tuma ngana tam tam fule ade ya gonu waro sanan duri ti tubudin me no tun zai kla hawar sarai maududu ne ma ku sanan de din kla din zan din da shi ma faida do ne bayyana ashire do ne kama do ne sha frabe silan notina ma ade din dal zaman ne lan riyoye au bin ti stuye bayyana ashire kama gulti shi ma au do ne kama wuzuna su online misalo dandal zaman ne lan misalo numbers waya ya yiro wallo no ko ton zakal na do ne dana au fans au do ne biya sha wuzuna din ashirin zuro walzuna yo au shi ma ri kame ka do ne lezu dandal zaman ne rotar zai au bi au jinno au bin am ga dero chinno izini gam done kuma a ma shi ma dai mazina rawals yo kala a dan sandenen ahmad sandenen ahmad yukrumin ayo do shi faida done bayyana ashire kan ma riyoye dandal zaman nen
1: a shi faida tayar azu faida kuma misalo kuma kun ganne kuma harin ya rumin au dandal zaman ne rogamiya hoto kama kamin nozi aymanozi hoto zubi a ganaza au ajaba ajaba kladin mana zain yo rumin shar au faida ashirin zai no zai allo amma ta kam do faida ashir kama yano zama re kam do faida ashir kama yano zama gaiso da sidin ba au bin kam la kasu ma misalo tiktok ne ai whatsapp ne rumin da yin ruwa hanzu number 1 zai ran sun yiro chin ango are number 1 ne da na ashimen kasu bien yo nye waye gon dandal zamane la ro ikimi asuma kam la ran sun au kam gadero waye mi are au are sk kamla kasu magi ko shama bozu landin no ma amla so na fita ciran za a yon zadiyo ba gare sk teranya au ashir kamma roch skill
0: gala fatima tijani yukrumin ayo do shi faida do ne ande duri tibiri miso bayanna amma do ne ashir ya dindal zaman yan riyoye
2: to din gaida ma kurma umma dai ma sai na sha ande shi rayin ande yawo ada te da zo zam tana ne suka kuma da rimin kuma ande sawa ande so suro party sawa ne so ne waya kama da damo ya foto so la zuye yo kuma le nin pipe sawa mla kalanz da kata la na kata
0: la foto zula yana san dilan
2: yo san dilan yo shi a foto har sikin ba ya a wadan da samun ne ro amma yin suka tukunnum la bi a wala shi lan dunnum la bi ma goni mi da kwa wasu mara da Facebook la da kima da
0: tarike sun
2: zuba ne ya tara kamar sun zuba ne mai le mara isa sulin baroji yo ai shiro a wanzu 20 zakan ma yo kuma kam hanzu di kuma da rimin zalala ya komin da daga garasha da lanzin a holasin yo are te da zu ande ka kaddi to wai cha kwa zu yana ya not to land ya zu ya cinye yo awa ande ka ande di amma do kuma da nin tarmiya ba a gare da wanzu
3: Fatima ne da Federjiri and dia sandu
4: okuriyan karma kwa awo kan mai foto ko video ko awon zila ashire kwa gunan tarremin dai sai nazaru dimya awo sandina awa daga na kiro shadi kanin ma gina min na akake ma jiri awa non ma awo klamudun barka mu ramba dai nazaru finime dimya rum nazaru finime ya stulu yende kaman zukuremin awo adig awo tarrika rakna tarrika da kasacca ruma da kasattun zin a wuri tarjum da shu ma a kaziban don sha kurum da tarjum wanda a wo an mai linye jiri wayan zala ko ashin zala gina zanala linye kushi kushi diye manye tuluye linye sira tarre wanda sun za su bin nan yayi
0: tawada usman futu sai san mai gulzana ide non ma zaman arin taida zama an da ndu ritu birin miso a wo shima laido ne ma kaman da so zarunum aubi awas tiro wallo no shi kame kawai nya sha tu sula aubi ndiu awo awla shin ya kasatsu da 20 zan yiro gulzu o awon gangan gulja ba wadon yiro gulzu na arin san maso nye gonimiya buroman dandal zaman ne ro yadim lada sport on zikil zu don go awwani gulzuna da nimin
4: ko go awwani astana la ko
0: go awdan sha yawa lum dandal zaman ne ro tarumin ruma ar awdo ne sai da zaman gilagani kam la rumin misalo jiri misalo nya sha awala ya kulzu wayin gongongo na nyiro she bayan su da rumin aw shi ma da buron da ya tada amma da aw shi ma da gina zuna do sai sa awala isha kwa dane done tunda awo shima har kwalle misalo she nalan awla so ndu awnum kurala awla so ndia kwalle awo shima har lenge shiro damge ko so ndin panja kwalle awo shima har lenge shiro damge su awon zila batti buroyi shi agami awo shima da baburo zuman jassana da tulum awo shima har nye faidatum sun zuban nanim abin sha zortro a washi ma da tayi da zuka ma dindal zaman ne lan gozuna
3: rumin ba fa ma tala arin a comment ma tiya rumin dum tara tutu bin rumin a sawam lai nya sha a photo zuya rumin and dash rumin rumin kam a sawam nya sha kola kara rumin kame photo zuzin a don comment pando ai rumin ai kala wala kam me batila so ai kimi ai comments pandi min desk that's to be said that has so WhatsApp so Facebook so send tira da salen
0: tawade Usman Futu gulma ide tawade kam larumin awla batti kan zuma sikin bariya amma

0: gila harami kuntu so tuma ngana tamtam play adi ya gonwa rozol ndia kane ne yiragno andia bono andia shawari ndo au kauri ndo so hawi zo wallado ne andia fandui de shima kuri usku fal diawlar fal usku fal diaw arak kuri aubi
1: kuri lar kuri fal u diaw indi kuri lar arak diaw
0: zo wallande kane na rangno ne ya andia bono andia shawari ndo au kauri ndo kau ta mo kin na marango bocci buru salake gana
1: assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa alaikum salam dar san da kiniwa
1: kana salai
2: kuma ya gana gro mu sare
1: ushe ya gana faras karam didan da duye kirin ni
2: kirin na ci da kilo ne ga kana yin samwa ushe gana mu du kai da sai da zuma fai da gulle do wa wada ci da burin ku da kira wai na mu du du aman de so bana tinna
1: tawadin gan mam
2: yawa armaro tinna kongla zoro da an de tu burin so de sai da aman de so bana nyen na wal kam prose bana bana nyaw
0: tawadin
2: ni kuma misal wona dan ruma kam kura la kan jala jibno zuma godin bala kabla sula wata aula ya tafsi moye ya di panzira jinanya na amnya ka zumula smar la nyiro gatsina ini bon kan budin kam mama kan budin kam mama kide yanzu na mara kam la runin ka zuka karata turutina sutuna da ni ya fara tun ba san gunan ma tulum la kala tara ko lin da amani so yo sa banan ya
0: akai to wadin gira zaro kiwan kina gila ni ro sai da ne askare na
1: shawari zu tira zu fira tira zu bungala
0: gila harami karanto so maududo ne ma akwai kladin zande ne da shima kala faida do ne and then reach to bring me so a halangala fule ce so korkorre lan kladin zande ne gobo to gade gana assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
0: du mana jinda and da bonin min
3: ani mana jin gurbu ne mutena
0: gila usho kin shiro ba ali
3: yawa
0: ah
3: angala ruma da a wuce sallah ba ni wani nan baya yi halin ne su ga amsar ya tsaye
1: aka yi ba
3: da ji halin so ya tsaye mu so ya tsaye mu kada su da yadda za ta ne yau da ji kuru maudu kalitarawa ba na yi mana nuna da shi zoro important gama ro yake kai na bebin girmin na yi nirmin ba noma tara na monte to kuna zu monte da maba da sha bana da shiro ne da nye mu kwa fundimin shi ngo mu jiro leti sire ba timing ne din da shi na te bu so moto so da ji bana da sare mangala da ingira kare wace no mai
0: ngala tera ne askrena ye andia bonum andio shorim hatu so so wa usman futugul zana ide machine no so yayi bana da sadin ma da zangala amma kurban soro andian rich to bring made an hour afalin be den nabe andilambe andiro kuna machine ne patolan sadulu ya kararo kuna da girane andia bana no andia bana no ne yoro ma ad halin gira ma
1: dai tera shi ba chi da bati
0: go boss gade gana assalamu alaikum kleya assalamu alhamdulillah nduma na tunda andia boni min ngela usha kin shoro Zainab Grofla tare Zainab andia fani mina ayya Zainab ba zawalnam kamzina rannum walsim jarrab nemin
1: numa Fatim abal mata shi bana tedazim na ditina so ando just to remain so ngure din so nya kam ma mala kwa bare din tedaz bana be ma chi ma tedazin gila to boti gargana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: nduma najinda anda boni
2: Amina gura musare.
1: Ngala Amina.
2: Zaura moru da rike shi zuwa gina.
0: Ai gulle min ye kala mauru ma ko idan.
2: Au da waye gulle min nan dai ya halin gala gon yau an da sita gulle min sai so na kuma. Amana aman da zuwa nan yau.
0: Halin gala da misal futu na shayi so lan plane ya sanda.
2: Na sha biya wala kama bana ta sola biya nya kama malam da kujiri ke mai halin gala
0: yo
2: kala kirewan tuno
0: gila nyiro sai da ne askrena andia bonum ne andiro shawari kanim hatum ma aduro Usman puturu ne kuma andu soy boje angaishin ada halin gala ada andendrit to burden me so da fuden ne mangala usro je men say ada tawada andendrit to burden me so da appear awu ne nyi no ne mare nyi bana na shashi maran dimin no walza wai sai awalado ne misalo kuma nyin zundu awalaye no ne manyro alaihi suke zina no ne ma abin krada no wallo ne yayi san yi krada asunu ma malame gol zina da sawam asuzi dan nyi waltim gawo malum do sulu na shiro crash mada ita aso ngongongorin bayan dimi wani futu do ne kanam aso zinad romalum de dia aso zin yo waljin yo ade ska and rigid do rit to remiso a piaudo ne ande no ne na da na shashimaran ande banade no walzo ngobo to gade gana
1: assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duma na jinda ndabbo ni
4: nam nam bagu de sufi mari bo fole manajin
1: gala
4: soro salam ya duri ya nya
0: tawada
1: dandan dure
4: Naam.
0: Paraskram dandan dure ro karam.
4: Ah da ni to diga na kartura fantin ba ya gana lani ya kringuna.
0: Ah.
4: Da kam diri diri ko kiti guri ni so wala so imma. Burzu maro wanda am kura da bana ta masoro wanda kul kaman da ni ro angala kul da maro wanda.
0: Tan.
4: Sanja kaman da sa da sa ya kire lan tono tu kur kaman da da ka uri kire lan galaza. Dan nim kam di kata tera da ta wuce na manya wala jiga gana kama manya na wata maro da aula kama mukarka ci ara wala kalkali biyo masu rawa wala tsoro wallin ya faida su ba wa adina ka biya nya kama masu nutu ya kire la tunutu no
0: kur
4: kam mu kullin to ka kawai kire ngala sun jira faida jin magulle na shakran zai kalsa

0: barua
1: no.
0: kama chata dunon shasa kashi kumilia miasa dunon chaka
1: nam
0: no. Sakucha shada kama de sha stemba
1: nam
0: no. Then crowns and gi amanda shasa ke kanza da bade no kun balin ango shada gana faiza faiza tambe ayisidin shada gana de futo kila la ego zena wanda la ego zena shada gana la tambe la zen kun balin sha faiza au au la shuro sadin sha tiro fatsayin kun balin in tinzoro lola shada aurora ke karun zenbe shi ma kasa sa hangal zan kanza bade no da shada biyo biyo zantin
1: na'am
0: ala shira zaks
1: amin ya
0: daji au shima da cinta tada she kozana
1: na'am a tanasmaro suro kam sai in pandimin
0: na'am
1: lodo manzu
0: na'am
1: lodo manzu doy buro hawle da kam doy a wada kumil zamno zana sadadin yembe kurman kam doy a shima da kurunno sadadin doy dai sai dai put buro yi chare mana ni mai dai kalangai kojiro sasa kalanga saran den so yembe ji na amma yi samma ayowar waljinara
0: na'am
1: na'am
0: shi kumildo kumillo no ata misalo mbollo lono awo de saran kurun marogisha asal man sha
1: tede na'am
0: asal man chaman awo saran ni sharu madan ya yanzu futu haram me dai ladon zai haram dokoro shagotun zai haram ai yanzu so haram
1: na'am
0: kuna shi madan faidatin yaro kuma ladon ma dai kuna da biya banar rucin nan shilan faidatin da haram
1: na'am
0: kuna da awashi ma dai ronon maro wallono
1: zawal
0: zu kuna ga defan da yi ba zawal adama san yanzu ma shadin yaro banar biya sada cin nan mun ba
1: na'am
0: shada ai yanzu so haram kuma yanzu futu haram me dai ladon za ade ma sha dokoro gota samman su haram aw shi fatkata su haram amma da aw shi ma da mishallah kurun no faidatin
1: na'am
0: kurun tante la aw la biya adan asullin sha kurun no da faidatin da kan mi fuska aw doni tadir sayya kurun jin da kozinaro bal kwasar mai sha stayin faidata sayin walja
1: na'am
0: sha da biyo da kulaya madin
1: yo na'am
0: kurun shi lado ma da da jinotin zubaro wallono
1: na'am
0: nozi fuska kurune ne sanan zan cosha ya le za tamta garanta ngoro cosha
1: na'am
0: adana zama hawarge adi biyu shilo da madi biyu kana zan ba
1: na'am
0: amma da kan zama ro nozana anda
1: nozana shalo cha
0: a shagon zan be sanin sha da ngoyi ya yimi ne shiri ma sai sai ya yimi a fonu man sa kalwa da gana zo sulin a kamla fu ke sura mishallo ke mun zaman chuin ne kaza zam kalwa da saya sai ro gana zo sulin
1: be
0: maksu sulin
1: na'am
0: sha da ngairo nono ma shiru lado ba
1: na'am
0: a o shi ma da nan batti shilan sulin nono nono ma o shi ma da halal zina yayi lado da halal yayi kwasaro kurun no shilan faida ta ne sha dabta
1: na'am
0: an yi ladikin ba
1: na'am
0: good
1: na'am na'am mashallah harami kremtu so ade foraskram kawe nandiro ishin na kara radio ndara sullan mita fiskun uskun da uwa kremtu so daji nandiro lo tare ga kallin diwal de telefon ya de furmien kla modu do gonye nine awla koro embe jimara no korondo diwi lamba do andia ko duwi dishi ma super usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak super 081 4918 1406 I'll be 090-1542-0964 Super Lar Super Fal U Dio Indi Super Lar Arak Dio Lambar Bonu Alice Dia Renu Bota Dio Awado Kalamo Duro Pananyendin Renu Korondo Dewey akrama kallash daji shi kuma suro a kamsoilan pandimin loktudo awa ibadailan
0: na
1: awa da sadin bau da ibada da koja wanda ibada za riga yiro awa da
0: waktu zaman da awa kwalza koja
1: misalo kuma biya asham yayi asham karin jajiri awa da cuntu zen kuru asham koja kuru goza su kozen su sai ya da ibada za riga lechin wa
0: sai ya da awa siro gultin mambeya anno za awa shima da kama doni kama abad sen na ramadhan na shiro ibada tilin mada kama shima da san bi soro shi me la ta khudu sinatun wala nawm
1: Na'am.
0: Lete lece babal tanga tuma tanga cin babal lete da kullum.
1: Na'am.
0: Kuma be san bi soro san da surin ne ilmun za kurun za rukun zan kara.
1: Na'am.
0: Da ji zaman shi ma soro Ramadan ne din kan za da kame wazo kullun na wallo na. Da ji kuma don shi nan karo Ramadan din kan za da wazo kullun da san bi soro shi be Ramadan din suliya wani awo shi madrawalta.
1: Na'am.
0: Ala rurisa.
1: Na'am.
0: San bi soro kuma ne biyo dukun da mai yasta.
1: Na'am.
0: Kuma ne biyo dukan mai san biro kun da Aisha Stein. Da ji ala nan karo tipsa kuma mai ala rawalta wani awo shi ma da adai ma karin gazai oxyson.
1: Na'am.
0: Kuruman san bi soro kan mai awuri batti awo wata sirin na olja. Da ji wa'id la kuma ne azawula da warzana zawuma da san bi soro karin zoro sodi na warzan.
1: Na'am.
0: Kuma ne ayi biyuwe biyo kundo kam biyo shahada kundo zana ro ai azawe kuma ya sirin wulzu da uranin aw hadisin fanama malmai wulza fanama mad san bi soro sa aw shi ma da karan nimin no wulja sun aw shi ma da karan no mu kudi min wulza
1: na
0: ai shahada za mu ro kam banajin aw shi ma da adai ma cin tanam kulta din na
1: na kam la diwal limbe assalamu alaikum
2: alaikum wala
1: na daru da kliya alhamdulillah ndo mananyin
2: ka bula ma ga janna
1: ngila ka kabula ma faraskaram kawe bonum
2: are ko ne kam la giri tida am so sidin do ko mana ro jeleng yo kurni yo jago au oro go nyare to sumil da ada aye biu do kam la ve da ve ba
1: na kam yo mada ko nan bananam chin are na
2: a giri tida am la sidin do ona helenge kurinyi uke kya ukiran de kike awle ma woro kurin ga ego ne are kira jiki nar kala kuna je ko am kudo to iri yanum tro kudo to ningo
1: naam gala fantana
0: na koron fantana
1: gala hala ba kaka bla koron fantana da sidiya dai za zo fani min a hakika ma rasulu amci da wala misalla amci da duno sa sarin sar ko won za samu leza ku awda sadid faida din yo wanda sayro yi min nay calendar she choro ko kam ga dadi wallin biya ma assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
2: wa alaikum salam
1: ya fantin
2: na kalewa
1: class lay
0: marhaba
2: ma sha Allah yo so
1: yawa ndo manan yin
2: yo muhammad bin yahya
1: ngala malam muhammad ya fantin
2: yo udiya koro kan idu shawari da wani
1: Nah,
2: sekarang di lantai tinggi tinggalin darah. Karena muda itu kan dia orang yang sekarang dia karunia tulen arma koran.
1: Enggak lah. Muda ada yang dim. Siapa nanam awal di kualiti enggak ya?
2: Hari.
1: Enggak lah. Alah sediap antena. Enggak lah. Si tarian dalah kalimbi. Awal hal semua ada kara. Nai moda ai so tudu awodo kol wazu kol jinya klan choro
0: ya
1: son ya ikata bado ai warum kol tiri kom numa
2: assalamu
1: alaikum salam duwa mananyen
2: koi masa kem laman karmaye manadin
1: ngala koi masa nya fantin paras karam kawe sei
2: nar gule am kure diro kuru kuku ya sampan sei na tayi
1: kurun ayesa
0: kurun kuku ya
2: kukuye
1: ka kuyan bantari
2: kukuye
1: ne kara ganaro ngila dai ngila ya fanti ka koro za wannan fanti na lai sidiya
0: na da koro chai dai
1: na'am a come to dia da samun ngila fanti ngila insha Allah za wannan fani min amma shi ci buroye alama kam da kidanyi rosidin kawari shiroye
0: da zuchu au nya tosko da shiro kode sama biya koro da sama fuska falla
1: na'am ko kam gadi assalamu alaikum assalamu alaikum ya fantin ba walta ne boni
0: na'am
1: na'am a shiburo yi soruna da kla kunguna shiro kidasidin
0: na'am da ji koro broiden badin yan koro ma broide koro zan tada cidama au cidama gozuna da cidama dai shiro cidan za shawaron galaro sidinan karo shatas kuzura wala ngai kumille shiro dono ade majlis ran gulzan ne de sha bana zan cira da kakan lo sirin go ne are gulja aye go su dia biyo zantin na ani an

0: koron zede
1: ar korodo
0: a woro kona ye aw ngay yuke ni koromon noto min be aw komi le chu shiran faidatin chida am den yoro diyo nan karo ne sanan kam da Allah sha rizabcha chidan zeda mangal mangalata da rade suka shim zaktin
1: zaktin
0: aw den haram du sulim baro iswaljin go garnam la nyoro sai na am la nyoro ngalar sai na wara ngay yum kodimya cidar kukumar ta mokin au shawara dikin yaron ga gulja da salan kame tafakar zuro ade manum haram da sudin ba cidan zudu
1: surin ade
0: ya shar za mu rubati
1: na'am
0: wa da haram walja kama shilan bananan ba
1: na'am
0: kam da yaro cidan da sudin ba rola na kwalza kam gare mane
1: na'am
0: shigiya kam gare cidan da nozana ma ba gaya am gare cidan da nozana ya kurman kumil sasayin bayan bai
1: na'am
0: da yukin ba au kukin ba
1: Nam.
0: Amma hakkin zu kona cidan zu sudina ya salama shiro chamna shi ma garanta wanzu lazu cucawa ada wanya sakana ba cidan mai yaro sudin amma ni kalama da taskuta din
1: na'am
0: adu wani kasan ne
1: yodin wani shabana ne
0: a wani shabana ne
1: na'am
0: wani shabana ne
1: na'am
0: adu adu shi ma shi shar ba kam ga yi sudi a biyu zantin
1: na'am adu gonya
0: na'am bismillah
1: assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: sha'a
1: Ya slay.
2: Ma Fatima ngoro e ma kule tsamanai.
1: Ngila Fatima nya fantin ai korom.
2: Ah chamon kam misailo kuma rawa ne lande fande kon tasulo din arma ukwa. Kurun kuskandere tsare ya kuma kilam fane ya tsayin kare kale tsake sun kuma kwa kun zande kina rubiya harama la.
0: Kaskare le kaskaje ri kaska la.
2: Kaska gin tsale dai.
0: Ah ngila.
1: Ngala
0: ayo no sukus kare
1: gummono
0: gumma okay
1: na
0: ngala
1: dai she
0: Pakistan
1: assalamu alaikum
2: alaikum assalam wa rahmatullah
1: ndado dokliya
2: kama sallan da rasando
1: ya slay
0: marhaba kili ya slay
2: wa rasalla fatima marajim gurenne ne yako tsalla
1: ngala fatima nya fantin ai korom
2: ha kama sallan koroi da chaman kuma ngwajiri nan gari so ar tange tange sande kame dai ne zuciya musulan shori la ekowatar parasamon lajiri ki zuciya musulan shori la ekowatar parasamon lajiri ki kala la yo sai dai shi kuma la walzina
0: na
2: har ma kore do
1: ngala wuce da da kuma shi kini inda me
0: shi biya kuma ngudo nimin kuma tilam arabian local kanurin local afnun local kuma awadun dikin ma diro non ngana wacin tini ya ala ala wa sharu wange kulge bune ba kausu baro kan me kuma me ala rolongoro tu kuma me ala ngodo ta ala wakala adinin wata wata ala ongalangalan kuma ne wata wata sura kuma ngodo da adate da zakan ma banajin
1: na
0: shawo sharu ma da wanum kultain
1: na
0: da ya mamu da ala ta na so komiliya wani kullero da shahad mudata na sheba
1: na'am
0: da ji koroma kan yakke da shema kurun nono kurun ku
1: na'am
0: na'am bismillah
1: assalamu alaikum
3: amin alaikum assalam
1: na'am ya fantin duwa manayin
3: na'am ali ngum kute na manaje
1: ali ya fantin dai
3: ali da ji bayan sai na ji na ne ala suno karu ya kirin yanda su dai so shi kam hangal zaru ne zu class za masu ku aw sa sha hangal masu zu ne zaru aw kam ngai sai na da yojin da sha fere ne sa ka fi ko sa hangal da ya turo
1: ade
3: una una hangal ya ne ya wani yake jira wani mama yake bado an da yake yake da ji ala sai sai sai dai ala sai shi mozu
1: amin
3: ala andire anda suru
1: amin
3: kada sai da ala shiro mu kwaza kami da tun
1: amin ya rabbi na'am angla nam akraman la daji kurman shi dare sorna kala kurun kuku ya langa wala
0: kurun kan ya kai mare fuska kurun kuku yan zaman kurin ammo ade humble
1: na'am
0: sada sashe na shara maloro na tumanon gi
1: na'am
0: wajin holo na shade ka kalgi
1: Naam
0: mbol dukrun wal jimba
1: Naam
0: kurun kuku yoro mbol kan zada kakal jimba
1: Naam
0: ndaje kurun kuku e li tadiro lene
1: Naam
0: tada kwa sashe stay ay sokka manzimbe
1: Mm
0: namar adine waja malum manimin
1: Naam
0: namar kasuye waja kasuma manimin ay

0: kama zime mota mleni min do zolen banata andar leni min makane kero leni da sama zero leni min
1: na
0: da kukuye shachita a ni moni a shasta a kosa gade shasta a shasta klam laro kurun yigi klam shuroi min
1: na
0: da yuri tero leni
1: na
0: wata da kuku shasta kero min
1: na
0: da yuri tero leni
1: na
0: wata da kuku shasta kasa uduna ko zana sidin kurun ni kuku yambiyo da yulita yrozo doctor yrozo nyoro chono
1: na'am
0: da ade shiroi min amam bol kurun kuku yor kan sada adin nin kakal jimba
1: na'am
0: da ji koroma
1: ga kero
0: shiro sor na bi kam bi ora ora na zan kara aw kam fuska kam kuren kara
1: na'am
0: kurwan kiska da ne ayona sunzu kiska zala biya
1: cin
0: rozen da gumsa inda sila dido shi ma sai ya bana kambunza kanzanza fatun adai mazazu sasai na wono haye sha da kambunza kanzanza da mom kambuda halal jinna la shi haram kambuda adai ma samu zazimba da sha da koro da zauro koro kura
1: na'am
0: koro da danum sha futu fuska samma son danum memenum koro da umaru murada tana da ji mun jino lana sha da malama da koro kura rerolete
1: zauro
0: sandana goxilezu bayan da su da foto da sanyan zai da su dinna foto sai ya wajin da samma bayan su da da malamai lorum lambe ya shiro shauri sadin
1: na'am
0: adishi shi ma zomaro au shauri raikin da adishi ma kakal jinno
1: na'am
0: daji shi dare daje din kurun goku zaman kuma ya din gana kange kange so yan biyo no na'am kama zolin
1: kam bi
0: bismillah
1: wani ba kam zala
0: ke yo da kurun farasta mallaya so so dress la kange wata nan karo au kange da ma babu ya riga kafi nan karo yum ya da shari kumillo waljin baya wono lawaljin adu koron zida
1: na'am
0: da jawo shi ma da kan masu ranjin mara wallo adraksu shilan faidati
1: na'am
0: afrasta mallan yamin mai masidin ba kange da ya stay phone woni ya stay nan ka yaro retain yaro adai maran yamin wono ma kari ba
1: na'am
0: kan masu ranjin ba ma
1: na'am
0: na'am
1: normal imlan shi kurun gai klewa da mafi data na kwajiro hoida ta dai sai ya saran dos
0: sai saran ji
1: na'am assalamu alaikum
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: assalamu alaikum nya dungana ala arjiya na imlan sawa
0: amin
1: amin ma sha Allah
2: bakura manajin gura wa da ribin da nya boko
0: alhamdu
1: lillah bakura nya fandin ai
2: mande bayinum dimare ala tamma goye fayratin walde kamande ala yan diawa jasin gamar su ala dol takki an daga na
0: amin
1: amin
2: amin kuma masallah da kasarata da kala koran dero le
0: na'am
2: sai kan da kuma yarda suna kan zamanin da mare suna amin sada ma ja shiro salari ni a wuri cin nan sai min biya ayo biya koran da fallu
0: na'am
2: koran sun yi ne fuska wai da ibada ina kan me da yi kan za da saya ko ne tilu raka sai dinna kala fuska ibada kan da sa da ugunin ji raka sai inda awala bela yi haram ne ba
1: na'am duno duno dio e fondoro
0: ah
2: kada da sutuna kan bi tin ba wa kin ba
1: kan yo kan mo ya daftaro
2: okay ara amazon
0: na'am
1: ngala
0: koran da sunona
1: na'am koran zuwan tana
0: na'am ah haram gade na'am kam gade azolin bismillah
1: Assalamu alaikum.
3: Ya chara futin aya ada kalam da iso gullono sar ma zauro ki saro da ganye gardana.
0: Tada tada.
3: Ke soro saran den do are gultin dire. Zauro chara ki pare dai loktur le dana ya chaga na ki san da are tamatu ya ai. Mu guma.
0: Na'am.
1: A loktur le dana a koro indiyar ma fandi ya zaftin dai dai sai na kasar jin gai ma.
0: Na'am.
3: da yi kafara taro jiri a wala fallan da ya biya yi jiri malama sai sadin jiri kamla zauro mana fanjin ba fatoran haudi ya shago zana wallo ma le za malama lana za ya sai ro sarfi bla sari sari sari ya le za a wasu ma ranza ranza ya sari mu biya karo zun suri ne zun biya a wasu ma ruwa zu kwalji sari go ayo wasu ma da ya haram amma kuru jiri malama ya sari le za ya a wasu sari sari sari a wazayin da ayye ya tarti ba shi ma a ta ayyin karawa
0: na'am asata kwaro asuna
1: na'am ngala dai koron pantuna lai sidia na'am karam kala shi dai sorna kam da adma awo yanzu ro in koro nyango dozu shiro yori jusna sanare

0: wato mala sailan zangin
1: ah adu koro sai
0: wala daji koro ya kamare koro boroi da kala kan zama don amin isa bana maja
1: na'am
0: bana da maja koro man aushi mar sai nono no mama
1: na'am
0: sha bana min la bana nan ba
1: bana
0: ya koro zuri
1: adu koro zuri
0: aushi mar da makuna mun dun cu sai nono ma sha bana nan ba
1: na'am
0: wuro kuna ya kuna muradin gina wannan kan zama ro nono ma dai ai kuna din dimin
1: na'am
0: sha koro min
1: abri
0: yuke bikin buri abu min a leon yoro buri yuke
1: na'am
0: ne shiru buri diwe
1: na'am
0: wanga inji yuke akin leon yoro yuke shaul yuke kare tungin yoda leon yoro shaul awoma yuke
1: na'am
0: ne shiru awo shima de de amma ai sidin maruna ne shiru kuna de aworo kuna ye kuna muradin gana kuna de yi mai ai ma sidin ba sai kumin lenum yom kanza shari shabana nan ba
1: na'am
0: sai de awo la muradin zanan biya awo don ne muradin zanan da shiru yom yimin
1: na'am
0: shari shabana timba fuska Allah
1: na'am
0: da ji shi koro wanzu kin de da da ji kawula kan masu ranjin da ya mai anyi ruddono sira
1: na'am
0: ai mishallo ya mai abunin ya su sanga har ci ne mai bada dimi
1: na'am
0: sha zomar aje famare
1: kade
0: sha da zushin bau awo don ibada Allah ya da zawal battin sha kun do da kakaljin bau
1: na'am
0: kan me koya la sai abune ja duno fandike zomar sarin
1: kanin mun ya dafsa
0: awo kanin mun dafsa zawar loran krain
1: na'am
0: sai ya loran da ngalaro krajin ba so har tin zoro iso wal dana sha san ma haram
1: na'am
0: kakaljin ba da ji zawal kakallin ibada da kan do bana murada nama kama mai alain bana mane
1: na'am
0: kama din yoro dunoci
1: na'am
0: san kama an godo ne kama da man shi man ya sasangin
1: na'am
0: male ya kama idan ya kama sasangin
1: na'am
0: daga ya kama sasangin
1: na'am
0: ji kame da alan bana da majin gaya zawal batin bana mazu ibada sidin ba
1: illa tarduma ibada gana duma na aya kama da
0: na'am angala da ya koro kun ya kai da waktu da ngolejin
1: na'am
0: koro kun ya kai da shi ma shi kissa da mana zana da kissa da ne gharaib ya fito kam kan zama ya wabati da sirin da alhamdulillah allazi anzala min as-samai ma'an tahura su gulti da kam arabe zaman kurayen ne kara da suka awjil ya rugulin kam bol sirin da wala tumatini gulti yayi sar hangal zan gide suka shin chollo da mai injisa inji sukara inji da mai injisa mai sukara da ji koron zudu ne shiran zangiyara kana da ayye tada kan za su din au kuma sha au shi malin rizab sunar wallo na malum malaro malaro lenum awala sada awu za shiro sadi abu karun tudoro
1: na'am
0: da ji shada koron zadin zauro wa kuru murada zina
1: na'am
0: maluma nan zaro lenimin da nduso maluma jiri kurman abi sadin awdan sadin da fuska din nan ayalo ran ne a tet san jiro sadin shiro sadin moda shiro sadin awado ne sadin madu moda da adin ninzu sunan galar wallona kaziba
1: na'am
0: aya lura ne la krazen awola biya tawassul shiran tidi shiro tidin awada karun sulin na kaziba
1: na'am
0: amma awola garan gata noti nduri nduri surun biro wallona ma shiran bana manan ba
1: na'am
0: sidiya jirer kuljin nan mamman nan zuru letar zo shin ba
1: na'am na'am masha Allah jazakallahu khairan harami kirintuso adu prescribe kawai nan diro isu radio darasallan mita fiskun uskun nuda uwa lanzu fm ben da ji harami kirintuso da ji lokti halnzu sudna da suka prescribe dina lan kasarnyena da malam doko wanzu suro prescribe adiyan kofano shi ma malam bashir makinta ibrahim da jakarmu kallan diro mudan zanyimiya da ya cinye fa
0: da kasar da zaurin lezina da ji ala ngoden waye naftan da yadan ala ala amduni awa da kan za ku mil kan za su kuma da sai da zabsuna su ala washi ma da karon zan su do duriya am qura samma ala shi mo za ala kuma da ya anda shi mo ta alin kar musulmin shi ka shi mo mara anda sai da subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh.

0: atman dati na doni karabka doni biske sawasawarin karabka doni shiro shi Atlantico award madam baro Manchester City madam baro karabka doni Chelsea shi karabka doni shi lord Malaysia ada shaya kaya ka box na mar Ghana ro shira Ghana shi walzina shi karabka Chelsea ada kurade ma biske aga daga box na mar da diwal waya mana da farunya nan da ya faru kam do rubtu nan da ya bigu lo kala biske adone baktana kultana ma ada kurade ma bayan ga daga sana ma diwal waya mana doni bonu ma da shi ma sabar usko fal diwalar fal usko fal diyo arasko sabar awi sabar lar sabar fal u diyo indi sabar lar arasko diyo 081 49 18 14 60 090 15 42 0964. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. Bala ga jimo da dafto.
0: Dar do kilewa de.
1: Kilewa sile rawa gana Umar Ngoro Musare.
0: Rawa gana Umar Ngoro Musare. Rawa gana tamangana foras kam de kilala anda ga mino nye.
1: A je jaina ala bara su ke shirne na Man City a kuma ke Atlantico Madrid ka gudduma da bisken zarbiya season 1 ma ba su zuna da de 3 da har kilkew.
0: Arma wanda dunon da dai kambayin a stamare har ya afle da naura
1: ade dunon da kambayi Umar Marmushi ma ball indi de sura minti ya kai ne wannan wuyin kokoljo sai
0: aka irma
1: Allah buroki a dotu mana gulluma ade biskan larija zoro ajefa arsuna da dina shoti ma yana ada kuma kuma je ko su dona da ma gaje zina
0: a sokulan wani jiri biskalan na amla jiri wata sakin sakin lar walje dai sokulik dogoltiya nza sai an beji mare
1: ade kan gawa ma Real Betis ma 031 tunna
0: ngai dama
1: ala dai kasa da zara kasa da
0: ngala ngala an ras kan yana atiya lokta magonu faras kam da votro kurwa de ma an jaro bayan ma toro karantu na sha don dekel kishana en biskaro gaska doni kishana ma doni shiro nan gam doni quarter final ultima da baktana lar Nigeria ya kurwa de malar do Cameroonia na don lar Nigeria are kana sar basir shi ya biske shi malan Cameroon sha falla falla ma ba da ke da kalaksana in biji. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Da kilewa
2: da
0: alhamdulillah du fande
2: ngala Umar Habib ora gambore wa tarbala
0: ngala Umar Habib ande ga mino nyaa
2: biske do ne ben dikya rakna do ne je kun dimi do ya kuma ci dum so bo ngana da man ya da bukiro ne kisa na ba suna ya Cameroon ne ande a fan zaulan zo ki guna de
0: gai
2: ya bayan dillene mai da kuma aliyam
0: ade
3: da son
2: sai nan gam do ne kuma da na fuyar kunyan da ba da Cameroon ne da su dona
0: ba karatu nan gai na shi lar Nigeria shi ma Africa ngama shi kam gauram shi ma da zanta nan goro bawo dan futu kula shi dai fulle na falfalle miyoyero shi goro shi ma da dekel kama ya ma da Africa ya ma da san dai zantuna na done sai ma awolo
2: dale do a furanna Cameroon do so ndaya sa ta zain do ku Cameroon dai da yawa sai kuma wannan da kala kammala sai zaka na sarfan da dai
0: gair ma recording gairin ka daro Cameroon da zu kalaktana
2: ade tsafarin amma sa konga da gana ko dana kama wa da
0: gaya
2: ta kofar kamboya la ade tsafarin ya amiyo kon da me wuro gwada nan da konga yin da wuro le da gwada
0: ayo nan zau bike da daga dan
2: ade dai gari ade ade sai ro wushe wushe gulona
0: gala war habib gala ni ras kan yana lakto magonu faras kam da botro tana so kala biskaro ni baktana kultana ma ade kan to diwal wa mana doni 081 49 18 14 60. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam. Ya rijib da kulewa.
0: Dibda kulewa de.
4: Kulewa sile na shira.
0: Alhamdulillah gafsana de dufan de.
4: Aliu garba ngoro gomore.
0: Gala Aliu garba wace kan shiro tamanga nan da ga mino.
4: Ah nya gafsana.
0: Abi beno.
4: Bikera baktina ala barasku.
0: Yawa.
4: Amma kuma usuro
0: tim ne mai bike zana mare
4: ah tim ne bike zana take AC Milan na ya kafa mama rundun buje wani je guruwa tim la falisha nan je wai sha shiro kullata bike

0: babbit rija luwala mabulti na da yadda shi
1: a yoshi da duyu mara gullu yun da yoshi da ya simila da tam numa yoshi
0: ya kaya ka shi da banye
1: yoko tim da ya tim dinga irin a wadda ya nga ya ga idiya
0: nga yi ruwa ga ake garam za kama tim shi ma da ya rukuna da bike a da na u da rai ba sana ma daudin bike falle ba kan kasar ba sa daga ya ya kiri kasar sannan da ya kuru falle sai ya da kyallara yau ya na mun wumiya
1: yau tim din dan karado da darajan da wumiya
0: wallahi nonge mara halaye
1: tim malaysia
0: yo biya sha a yanzu ya gana sha zo mara kalaliya
1: yo atman ne chelsi ma ne ma rasa sai ma zauna do ne ma riji ma sango coaching content so zabi alhasan coaching riji da sango a wata dia
0: a serin su mu gure sai ya roye ya biya sai ma rozo an ne ma ronye ya shi angoi
1: yo na
0: bikere hangal ne gozna rongo bike Brighton na Roma e Brighton ne Roma ya ka farfalma ba da keldin maru awa Brighton team England ne tara me ya kuma da ke sun ga tara Nigeria Yohana sa
1: ngai tara sa me on local are na re
0: a are ta wala tara shi mani dikke su ro dikke ro ga na e da ku ro ga ala kasar da falla India ya sada wunye na awa shi mara ala ro ta da zuwa kurno zona awa photo fanni awa shi ma tara ne na de do
1: ngai da
0: mun tin no har

0: sero ya signal na sero sero sasaro ya
1: aya amare ku na mu wiya dikya duriyari ya satina na mu wiya kusan biya lik fata da mamba sai ma duriya sai mara mai sakin kambo so musamman maro santa ko santa bak dan gawa ya mar ki mai sakin do makuru arman falza ragan zaro biya ra fallu mafa adin ya soro ga so su yaka kwalda na har a wuri zo mara ajan fasha
0: yo chaman jiri biski alan duri jarabta amiya kama AC Milan abuwa gulma matman hangal gana ma AC Milan duri ambi sina na sakana sai duri shi ma da wone mare uza soro sakana zambe jinya
1: ade tawar
0: yo ayo ade biske shi malan sokulan bikeda duno ta ambi duno ba ta ambi
1: ade wa ngama gulnga da ya duya da wartu arshin wa mana yado ngama gulnga kuma ya gulmin da ma duya da wartu
0: Chelsea ro ara
1: Ah, Chelsea uru jawar tukuna ya ai da gabsu kuwa
0: arma ni kama Chelsea amana ne min da am gare da wartar
1: yawa am gare da wartar musamman ma Madrid are wanda ka saksa ba so wala tarashi ma ala goji gono ma wa mana yan ko
0: tada ile
1: ah falla ma biya wanda ba su zo na
0: ila zaramiro ni ngoro au binga ta zakoi
2: ngala ande kila wanda anda fari san jama'an da kiskan da banye wani man banye ke
0: ngai
2: na ya ka banye tsaya kenan falluma ka da duro banye inda sai juye
0: are da ma
2: mali garba da wata dora inda an yi rimman ta sai na da dora din yana da Chelsea ma ku yi alama bere gari nan a ina kuma yana da rimba bai bere Chelsea da mutai
0: yo Chelsea din duro mangala wo
2: duro mangala kam yana da zami mu har rokuna da ma kam duro mangala kibi kan da zika ma dora din na gurbura
0: yo fa ni mai gudna AC Milan 3-0 zauna sana da
2: ya manga ya maza zauna mai a jalfin ma ga zauna ya kawo su isu nan a zai nima
0: gai
2: irin ya kamar garana da inji zo rafal da rafa safal zauna ne a sulu mana zai
0: ya rima
2: a jikin nan ya ce ga zauna ne
0: jire
2: ngala da sai ya wala
0: gala ni ras kai nazara mai a ta lokta magonu first come da botro kura da ma lotum ni andro first come shi ma landro bai nima haturo daji karantu so lenye fulaya da kanya sha sanado ni kalafuna do kunya na do ni sana shi malan hawara dina de kila da abu entro kaudo funda fulashi ma da kanya.

0: yo tardinado tardinado no dana
1: mo wadi
0: gala da nyaka na tananya vale nyiro ka nyana ti ai laktuma gono fas kam da botro kuro kawli ma haturo ngo kuro kam lafal assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: ade inda kle
2: aliu garba so ndiga
0: gala aliu garba wuce kan sharo
2: yo gile shi Nigeria re jawon patino ron ga kan ta china jinde gile gozu ko ja shi a yiri wanzo
0: ha shi no zana ma yiri wanzo dia sindulo ga wana kan tara cin ba
2: ya kuma shi aha kuma
0: a wala wani yiri wa zana tana no zana ana sha zan
2: duk a da sha ku yayi mata man ku ga din yayi ma yayi
0: yo
2: kuma lokki shiru sura nasha chak ya nasha shindis tulu kasura kin diglar dide nga wanzu zu aya kuna de ina lar de sura arujin na de sana nga wai shiru kana zo ya de kuma sai Nigeria dige Africa dai nasha kuma shi FIFA din awa lar da kura mai Asia so ira su zama so nga ku ta sai inda shi Africa da shi kin da yero ku shi fal ade nga ku ta china gulje nan ka kan sar to ni baya kam diga san masai solo barkar magazango ngai do ndir mai cd di mai na sakama da kel dina ide na bakin da maro a wala sai san samun ga Donald Trump makita red card cintu so a an ga hukunta tim layro yoso ai so masa ma suru ma da kel da ban na za duk dina magazango
0: kama ni ga ona ka taimi
2: kai ai san ga hukunta kullun a wasan ga hukunta kullun bai to la magazango
0: ada pada
2: lokacin sauru suwaro siyasar sakaya awa diglar da dai na kunan zimbeyi walau shi yanzu fikira mare ai mu wanzu dai awade a agul da ron ga wasu rayan ba awade kamar ku lezan da kenan eh da kenan Najeriya sai lir sai zanza dai na kullun ga shi maro shi rayi ko inda har wani yanga hukunta kudu kamar anjara sai inda shi ya sakura wala no ma ratire na Afrika ro sai inda wallahi ga ma ko jin dan kaman anja wazana yau uwa kuru kakirin ga yima dan kuma ro anja wazana da su izi kaso malaysia su kiya mu wani manga hukunta afrika ro cin bare uwa kuru kakirin are
0: gala atiya nyiro nyire ai gala nyiro as kanyana atiya alu garba lokto ma gonu first kam da botoro kurare ma be na mandiro haturo to magana karantu ga dai lokto ranya karantu na tumandia biji go cha le nye flekri nyine go kam da dani falar gonye assalamu alaikum wa alaikum salam dak le are gre class le
2: abor ko jibro usma te hukuma na konde ga bayan ga kal tamar yan matis ga mala je
0: gala zawra ushe kan shura abor ko
2: le le andi ay futu aliu garba gul dana ya de gaskiya shiran ga kal tayi inde am dina sama sari ande hiro ye dan aw shuma aw sidin adal ba nan karro
0: yo
2: na kuma na re adal ba futu filitina na sha kuma usa baktana balagun tara nigeria ade rutu donat trombe shiro wayan bozo retar cin zanana aidarin nan kar kawon cin gon lari tinan da yana ka cin gon don dai kala su do mana zai kono cin gon ga ba kono
0: haja ba da
2: awa awlari ti ande kawo di yadi ambe mun duma da riz aidari da nasarai mai su do mana zai
0: ce gulzi
2: ke sulli aidari da unduma su do mana zai bolu kan zare aidari da retar na cin zana aidai unduma su do mana zai har gol ko far bakta da ano
0: gai kun
2: idi ina sha Allah kuma ta kuma na sala bol red sandana na smesi aja dikan jentina her mokon baksana der bolchima red chechi na sa jut bilanga be bol la awasha baksana de share sandana chechi awal samma do kauzu zu ko yo do kashun jiri nafshit yo ni ai frezin yo ni bol tara more tana lena mwaz mana am chin zai rit awa wala denna be yo na sala ma ai dan la suluma na zai dai fu adal ba ai su kam nan yera ngau kinda sai chere manan gwide
0: aja ba da sa
2: awo shi ba bangure haje ba awo ba su siyasa su kana da siyasa nan ya nan wa jire ba na kadai kiza na shi ba da kona shin da Ramadan
0: gala
2: ah da sana ku yar zai da fanya
0: gala niras kin yana tiya lokto magono abor kocha press kam do rapturo da jikrin to futugul zina yalle ne fulaya da kirnye sha sana kala funa do konyan kawo do fulashi ma da kirnye

Ɲɔ yo yaa da ni

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu har mai karantu wasu tsoro a dai makuru wasu anda karantro kama mai alaiwat anda faris kamdo ne balbaci da bremedo suduna kilomita fiskonos kuno ta uwa radio dani jami faris sadi har mai karantu taktino lana ma faris kama da sadi lana jiro ishin hatta anda kwazo sa uru sadin mada da das mar faris kama da chito bremina karo daura ta klaus ya lizna au kanin ganza bana juma au dani klanza ita fu juma nimye jimde haurai alan chito bremi amanza nimye zandingin da das mar har mai karantu futu adata ide sambisor askrande nan juflein futu sambisor namno and ya current ro ade makur zawul de mana ida furmiya ne bono andiro karin da sa ita gamgawinin clan har me current daji uma ummi fatima baba kyari nan jo fars kam ada da wangoye adima nan jiro ita gadgakin ne tanas maro fars kam ada nan jiro sa diureta ausa diominti pindi ide za wonde mana da furum ne bono andiro kaurin da so hawen da jihar mai karantu to nasmaro a mu duro kugo yana dukkala shi jarawa don ne wa yake rotuna mashi ma'at a result suluna amma yayi result shi masuluna da ide kuro sa don ne bikai do ngawai do wuya tanas maro tai da zu majira so daga na sa corona adudu do ni misal lo sa do ni du ndin findi lu ko wuyedin adudu majira do ni lamar shima da lamar jarawa shima da da zazuna da misal lo kashi pirakin indin nuda pilar arakaide adima kuru kuye sa dundin findi luko arakne allan

0: Baliminar ala shira da su 59 of the Laro Zukuya ne mon tamon jimbao ya ha bi kefalti a ganga falti a bi kefaltin kan raya gudana ar dia itara ndia bana nyen ne da ji fasante de ngara resoji ne da problem de baro inshallah tara ndia success tarin
1: ngla zoro har me karantu to su look to ganin rawalti da nyen to shin ba isha fresh kam da kunya kaudon go shada kan yau.

0: ngla zoro harame karantu darasan karno wen kalami ta peskono skono da uwa radio dini jami fori sadi daji harame karantu loktu allan forest kramde da gonyi kwanyen adema a njimde hawriden majur yembe shido ne sa allan a jarawashi ma'ate da rose island a tanasmaro buraslakin andiro sungullimin
1: assalamu alaikum kleto umasi mustafa bukal
0: Mustafa ushe kan shiro first come done balbaci tibrimero daji tanasmaro a result ndo suluna jarawashi maro tunai allan jiriro fam
1: so kudi andolo result suluna sanada yo ande samma biya tinde ri timbe kuru kark jimbe awa result luyen lenye ka pelen au slash cut kan deden result de wunyana de dying glany ba shi a aure na da tumani na da zoro
0: gade
1: gade
0: jiri maro tana smaro aitmano
1: to foto glany na da aure na da gaskiya da ban
0: airo ganala karundo kutudu
1: out yo da awo kanu kutungin da tun awo ss1 ne kala balinye kala are pure plano nem ne na ka jiri laro Aruzwa sa tulul montule len mi ak plepo na munu sa diola chinu yo kulu samma aware waik nan kalo duwin yo sa ya ka tildam kulu waiko isan lizolulu miya awode bumi mazoro kutu
0: na shaka nam din da wode jiri so dim tanas maro ka jarwa shima da rotu bari ni window
1: na shaka te din tum foto ku sa gunga da ss1 ne bari ko tum soko andro class bari zana din bari and that's on dela group discussion la nem yana play bladian kala ladian nguso kuro jili binela ksawa nem dia jili fando so karanga ma binela la la na lanu
0: na kamando reni nem no karani
1: nem no karani
0: daji kazi jiri so ne yero challenges jiri so lok to do ne karani wenda ne yero
1: challenges guru men biya kawai challenges dole me ai aw kada fure kamar da dole da kada da fure kimi
0: tennis maro look to do ne jarwa taro ne da daras da so do ne tennis maro ne roga na kazici subject da so do ne ganala ne ro kazici
1: gaskiya physics physics da zoro so awa kushi calculation na adma
0: ngala zoro tennis maro majira ladin ye kuro ne min a wasu ku jarawa shi mata za zo ni da ai so do ne a tagarzo
1: au gun gane biya ladi saku dedma nan ya kalanya laruyan ma ladi biya fo from zen pole bula ro sai dio ala nan ya kala banya montin ladi biya sai ro le dio ala nan ya kala banya montin ladi biya sai ro lezen isen lezana sai ma ko klaso sana sasen da montin waya la jam laro ga sana biya multiply din jam adu baksen
0: ade yo tennis maro nye kuro ne min am sabari lan rozendo tennis maro ai so sadiya sande na shanzadin tennis maro maranta so da malum maso da jiridon durida sabare do dawarzen
1: malum mare da sai gaidin zoro sara awa tun first guy class baltin allan lotunin sai gaidin baliza sai ro shawari gila gila sara awa waye gawai du sorana du wande clan zai otu wajin ro so shawari gila gila sada prep are monjin ma tem dia gana adjusting sada prep are minti pia ka otasa sada gila awapal duro
0: yon gila da jikuru shawari jirimin majirado ni sabari lan rozendo
1: shawari sada kendo gastia awo bumi ma zo maro kutu biya awo bumi med namrumin zo zana mare monti fule lezen ne kuro na fato na kata a zo maro shi da kutu shawari sai da kin da biya kalmalan kala baliza kala a da ku au ku a da at least rita pece a da sasara ne ro kala zai nan me biya au da calculating su bema nan me fato au ne at least biya kakari lai rof kakari ma ne nan me au san masa da na da ne fato gaya au sarana da
0: Glazoro da jihar mai karantu wacce ta sulu to ganin rolin yin tushin bai shafar su kam da kunyin kaudo wa shada kirin yau.

kula zuro harami kreso futuwa da tade paraskaram de tam paraskaram do taman ka su ele ni kawon ka wolar ja grenya yado nan diro jolo wa mana da furmi nan de botu no ta gatku adi na shado taman na kare yado ka su na shanguro do ya kuru abiro biska gunero yum akajiri au kuswaro yume andiro da mi ta gatku min suro fadam de din amma ka do baita ballo ladde nan jire sant banko nigeria si no tuna made ku balte talawe kawo kunta ilon kunta do ogose sa dunnin hindi loko kinin bala fallira dufal yar yakna firak indin kawo video luku naro chatlo arbaite mo kura lardu na central bank of nigeria sha cbl lan tuna made bal talawe ro kawo de mentilon kunta do ogose sa dunnin hindi loko ara kinin dala fallira dufal yar yakna firak luku indin kawo video luku naro chatlo ajade manasha yalle de she talawe ma yim kawo kunta we fall Real fallo so nera yar yakna firak yakin fitulur uskusha chatlo yal fall nera yak nera firak yak ko fitulur loko uskaro baito ballo kuran je central bank je cbn chatluna ajare mana sharo sairo lenya se pai de ku talawe central bank nigeria baito ballo kwalad nigeria sha dala se pa duval nera kod nigeria du indi yar jewara chatlo kwalad nigeria se pa duval kwalad nigeria du indi nera jewaro baitum ballo kula da Nigeria Central Bank of Nigeria CBN no tuna made balte tala ko yero chato la jadi na shado kasu se ro drinya lenye si ya kasan nye kula se nyeru yena de biska ka jiro kaso kasu mata ka wadaro isu na napkon dalal nera dubal yer yo nera mel ko una she biska ka jiro chada adu kasu sande tunga ka wadaro kala do gnal a wachi zana biska ka jiro dala fall dubal yedo nera mel ko na na shale de lenya real nera yer ya firak on real fall nera yakin firak luko arshe biska kajiriro au kasu sai saladana na jama na shado sefa na sefa dufara dundi yari nera biska ro biska su masoi salai chara sefa du nera dindi yari yak nera biska ro biska kasu sai alade chizana ajari ma na shado da motoiro le mi kurin tinde so da motoiro le num arsha gwamnati irin dar ne tawara sai nnpc lan na mari aso ne shinzu ku ya kusono class kono so abima class zi daji abima nan diro sulu imba tawodi da ndiro amso nay na shado kasu soy kasu toron za ka won za na gono dida fal kinda we naira du yer yak naira fiwa class ro sadin ar kasu ma kutuna ndiro igun ngai dei au nan diro hurma kna dei shi kasu zu toron za ro na gono dida fal lo so na fal yer yak naira fiwa klaro sande sel na shado gwamnati tawodin za ta yende amison ah gwamnati kasamram kumbude ta isha kukin gasin tala masara ila no tuna madu keji u keji wano adana kudu naira uzgu yertulu neka kawo ya luko ya kin kasamram do isha kukin gasilan tala masara no tuna madu 5 keji keji u du naira du uzgu yertulu ta araka o fila luko ya kin na adu nasha do nati keji du palo olo no madu wal yertulu naira video tulon kawo india keji palo olo no yendu wal yertulu video tulon kawo idya ashado gomti na shaka susai darasoni skono abimondi tawodu taido sonu ne do huzimba na garami krintinde so ashado gomnati na shado kasuwa audo fandinao tuptundo saya sayo inde beji tamta kawo flendiar kri jenan di paraskaram dira gonyen kan andia krinsano.

0: gila zoro harami krentu ndezo ndene ndia kangeste gozi ndara san krenu inkla mita pisgu uskunu nda uwa pelanzu FM paraskaram di tamtama paraskaram do taman kare akasui nima edina ule indedo injini ande lezo kula susuna ala nande sumondo soa gambo aro daji diyo lwa mana edo ande apandu indishi maha kuri usku pal diyo lar pal usku pal diyo araku kuri awibi kuri lar kuri pal u dio indi kurilar arak dio kumaro dio wa mana de furum gatara mi kurun tinde sanye andia bonum botum kararo lona paras karam de taman karya kasuwe kawa andia kawa lardu jaya hutulenye dari nye ruyena yi hono a kurale mana sha do gomnati a kasuwa so sama go botu broken awol me gana assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: nam dumana jin
1: babunu tiya
0: gla wushe kin shiro babunu taman kare kasuwe abi kuduma ndiro
1: taman kare kasuwe ala ndir ku kezu
0: amin ya rabbal alamin
1: dano bulu wafat idu nara do bandiyar araka
0: dubaliyar araka
1: are
0: nam
1: en kal sonjam purun kutiye to fati nara do o faraz nara do yo yer ya bandu ya ke area ka na ja buru ka tero le ya ka duwa ya mamuri din nara me nara ne wa sale yar waro wala na nara yar on tun
0: nam
1: data de je nara yar ara sa inde yari ata inde sai da zaka na wuni
0: yo yo adewa
1: ade
0: gela gela dai tela yoro asgrela loktu gorba dia loktu alambo turo gela tela yoro asgrela da jitba idin na jemi sumo karwelan kre zadaro hutu nye bayenda andero dimaro assalamu alaikum
2: alaikum randa wa dikilewa
0: da ba dikilewa
2: ya zire ka mo makale dilan mo
0: ngila ushe kishoro faras karam taman kare kasuye
2: a wari ngalo ari kizo mar
0: Naam, ayulu.
2: Galo bullare.
0: Ah.
2: Mun ta san dire nera dubali nan soro fa den da kumari ke nera dubali.
0: Yo gana dubsina.
2: Ah, mazar bi ta san dire nera dubali nala nera yerla. Gauri tumbuna non mawshi.
0: Ah, gule karantu ye wurno guna karantu ne me ya karno dai mano dai.
2: Yo gauri tumbuna rike ka san du pura mari nera yer kulu.
0: Da so do ile tumbuna rike.
2: Gaudi tumbura yau amara yau kulam ya bara gaudi tumbura gaudi ngai rumia bul dunya
0: eh
2: au da buri dirku
0: yo shinge ngai sha rumia bul
2: ah gaudi kamo au da non maji
0: nyuro kredi de no da ire gulgo
2: kamo au da ri chenera yerla
0: yo shiri da zole ole no da angla
2: kamo da gaudi da kimenga ko ja kalar ngai kimbo kin shewa kamo
0: yo ah

0: Gilazoro harami krintu ndeso wonene ya kan geste gozi daraason krunu in kilamita fiskus kunu da u fellanzu fm praskram de tamtama praskram taman kada kasu tumailinna leni tulam nazarai allah nan de sumo do so agambaro da jinalam botu ndo so da gonya konyen kumaro diol waya manande furum gata nyande abonu botum kararo wol taman kada kasu andero ita gumin assalamu alaikum
1: Waalaikum salam bazu da tukilewa
0: da ba to kilewa
1: kilewa sale inda ka undiya
0: mai kilewa sai alhamdulillah
1: aja ja musta ga goye dan gari
0: aja ja wushe kishiro faras karam da taman kariya kasuwe
1: akai ala diro su ke zu
0: amin
1: au masal ta ka kura wallar du wallin fiyonin ta tula dika yo kana
0: ta ka kura du wallin rafiwa
1: du wallin rafiwa kosa ne indika kuru kwalji manda ya sala din dia fa ngoko yayi du indin itafa shakare ya fa du indin yar ya kan last year arma da taram a wonzo kulu zayya buron yo yar dio no sala din do da fa yar ya kan do so ne ya samai
0: niske ga na to ndana
1: ah niske ga na to ndana alhamdulillah dia ala andiro ko ke za awaka su yar gana galo do bi gana la kurki zuna kuna arum bika fa ngana won jakaran tara abaja kana ne bana jin fa ngana yar dio tun no ne ya
0: Ayo
1: buru yari akamara wazuna ya.
0: Yo kuru yari akamaku wolo no.
1: Yari akamara wazuna do kamari yari yon shu no wolo no.
0: Yo kamari gana nzira tondu.
1: Gana nzira tondu na.
0: Yo yo asuti kwa ali.
1: Ake bia ala andiro kuskezu.
0: Amin.
1: Awoka su ya albia aiso ake na madai ala andiro nungiri nyama achu.
0: Amin.
1: Ala lorki nyero nilefa achu.
0: Amin ya rabbal alamin
1: kawar ko nan du fa'in fa dike ga kai wuya ka sai nyar ai mara don wai lai dubo ya ga in ba kir lai za ka fa'i ro wallo non ge
0: ya ja jamil na ala bara su ko
1: ade fara tura mun ya ga ga sai ar ga kya ra kana wata ke ro
0: yo yo ade ade
1: ade ya ngala ala da tsingiro da lewa to
0: amin ya rabbal alamin
1: ngala
0: dai da ya jira skrera loktu ngonum and ya loktu allah num botro da jita mai dinna yami do krutu yesumo karuyalan andia krinzanaro assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dumara jin
2: angala umara bi ngora gambore wacir karafara do krutu ye
0: taman kariya kasuwe
2: taman kariya kasuwe ala andira kiske zo
0: amin
2: a kasuwan de gambore yalan kamar masarar tasakkura da nairan dufal shakade ro wallo no ma yar u ayo arum mari e buron ta sakkoro wallo kama dufal ne yarin dinna wallo no
0: buron dawdo
2: buron a dufal ta sakkoro da ma kama dufal ne yarin din ayo kur shakare wallo no ma yar arakin amma qur'an din tuskata be tuskata da manimi no wallo no ma shi shakare yar tulur ta sakkoro da dufal ne yar jewon a yarum tuskata din a yo kuruman shinga wuri done kuma shi bul fok shiran gauri done chakilari sai na shi buron ta san zukura da dufala ma kuma dufalin yarin din yo kuruman da gauri done jirin mere so ngai aja ma so biya bul wala so har shiri sai kuma ro buron yar uskura ma kuma dufal a yo kuruman da shi kafan da turshawa ma har naira dufalin yar tulurin shakale din a kun sidi an da naira dufalin a yar arakin a lama da shi kwaye ta sakura da naira du indirma shi shakare da naira dufal a yau kuro kwaljin da kuma ra kwaljin bulin mai har kuma kwaljin katallata shi fari fari rawa ta da shakare da naira dufalin yar tulurin amma surshawa ma da naira du indi a yau kuro man da adada mustafa gulzina dai a kamar so an dan bai ce litirin yar wala kwaljin man da rasalin ma naira du indin yar yakin a yau kuro man shi ngalngala adiya shi kuma ran nan zan shi ngalngala ari sa waza kai zana ma du indin yar yakin da mashi amma shi ngalngala don shi kasun da gamboren gai kiri ma naira du fallin a yar uskun mara tiya kuma ran shakare yanzu naira du fallin yar uskun da ma yo kurunu don shiru ayasen wa sinana ma da shakare naira dufal a kura kura ma da naira dufal din yar un yo kurud dibino be dibino ga na kura kura be shawa ma da ci a litrin yar waya shakare naira du diyo amma shi dibino sinana ma da shi naira du ya kashi shakare zin yau kurman da mandan da yare kamar shi sace ta yare kwaya yare din fiun amma shi shakade kol zain mar buran na radu fallo kamar do fallo yare din na wallo na manda shakade ya mare yau kurman da sa da yan da kamar taliya da ne shi shiro shi mai kobo gulcin mare shi naira yar arakin fiun kasun da gamboren amma suron guren ma yar tulur yau kurman shi doga da naira yar uskun fiun kasun da gamboren suron guren ma yar lar a golden na rashin kamar shi kasun da gambaren dufal naira fi wa suron guren ma naira dufal a naira miya ngala da electric buy sana ta mun kariya kasai kala su da
0: ngala da idan yin yura askir na loktu ngonum andi a loktu allam boturo ngala da ji harami krintu inde so wallan da rai da jiran faras kram de tamtam faras kram do tamman kariya kasu ya do kashe su zo sawan inji da yawa bana da ndiro faras kram da ida ga kana ta na so engineer da ko nya absu ade ma play ga jiki jinan da su faras kram da nan ndiro da kana ro wukla nan ndiro faras kram da do nge ta ga kana Hassan Muhammad wa nan dia sai loktu fu ya

gala mashallah karatu lokacin da sa arak minti mai lokara kana ta mangana hawara inda ya dole ta ci kore sa da karnuwaro aje kuro Allah ku rufar ni fella to ni fulaya duro ku ni fulaya tamtama ne duro ike karnuwin hatta lokacin da an jiya sa arak reta rosajin arak reta ga kallan da ji jimdani paraskram hydro walti paraskram to ni nyari kanure shi doni sa wace da Fatima Karimun Mode dawar suna mata na tiro kudi ta gatken rutu kawo duro fulaya ne tamtama Allah kurnotuno

0: Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me karantu ne uso anda karantaro. Kama mai anda rubsuna su rofas kam da tamtam mafas kam don yin yariya ji mai. Karantu ma wason ne rofas kam shima da ita gattina kara da rason mita fuskusku nota walan. Karantu da ji anda tutoro gayo su rofas kam da tamtam ma ka yarame Allah kuso ta yin martawa chipta wata na sana fras kam shima da ita gatturo. Masha Allah uso uso kan shiru.
1: Alaikum assalam.
0: Ngala da inji agultura da ngiri
1: sama fal
0: ngala ala ndo
1: sama tila
0: ngala ala ndo ngiri nyama ci
2: amin ya
0: rabbi masha Allah ngala da ji kuntu da sai ndu so ku sota ni martawa adino za
2: wa mustabati yani
0: ngala masha Allah ushe ushe
3: Umar Muhammad Kamsulum
0: ngala masha Allah
1: mahal mata mala mu da bala bala ngora
0: ngala uso uso kan shiru
1: alaikum assalam
0: ngala zoro da ji aulazi bejuwa kuntu da soro ningiro shi ai kenan sai ya tamtam za goza
3: lokti lokti ngiriyan mada
0: na hade
3: kama indi douma kulo bare zain na da dina kangal kaja douma falde kangal kam kimewa da su kafaro so su gain shi sulum lube barejin
0: haja
3: wayi so ba isa ya san kausu gana la kaja kangal kam kimewa da sha so su ga ya shi toro alatin da kalan zura isu lezu ni aisha da diket mokin da lezu kamar so laro Doma yar sayo so babare na kangal kam kime wazana su so su ka karo gayin
0: lamar shi mati ba kansu
3: sambi so
0: lamar shi mati klara kira numsulayo shi ya halmata
3: klara ki
1: gule klara sara wala
0: shi ne za a zuga nafsu tushi
3: ka karo so su gayin
0: acha
3: are
0: zunni zuga kan su na mare
3: dai le zan kamar sala jora tara yin wayo a kaskela yin dai na hon kangal kam kime wazana su so su ka har gaya sulumdu roma roke jin me kashin ye ka fado gaye a da sulumdu roma roke jin gudume na hon walto sulim ba na ya dai she barin za dai barin san gwara ya sa din sanina da kangal wawo kana ya kangal kam kime wazana su so su ka fara karawa a sulumdu roma roke jin da su kulta ka fara
1: karawa ba barin ga wara
3: waltuna dai barin za da mana zuin kallo bare ya da buruwa shurufu lezu do kam shimaro buruwa wasulu awa chaman kam surondin awasudin na nyakaltu chida duiro walja asalamara chida deko jinduhanu ba
0: hachap
3: awa isunaru wane kam surondima anya awajui
0: gilenji kwa wabwa kapsula karakal loktu ala ayinyakuru nozu nyari shuma atandujo
3: kumamaro kamla misalo kuloro chedi chediro chida ma kuloro yari me kamla kulonzo yero nyiro kulom chida jinbe
0: kamzu tulu amare
3: azu tulu ushe kamla kuru kayan zidingala da sudiya kayanum do ba kayanum do ba awai mai uya sazu tarin be
0: awai shi kamu du kulu ka hanzu gina
3: are da kure do maso da kallata ya kulu bare zai kullu la ta bare zai do madan lamge bukira tudo a ka war ga yayi kulu bare tin
1: do bare sulmu
3: shi ma suratila do dai asuzu ni sharu wa ni labsu zuin su da ku are lan kamar sai shirin gongongo
0: ne wannan shi ba kansu surul litrim da aso din tafakkar fita da tai da zufaida
3: zufaida dai
0: masha Allah ba kansu ni rawuce ushe ushe gullera andiro nyariyin ilmutuwa gutuma na shado ne surul litrim kanan gailan tai da zufutu ga nayi gajen sutin shi kirma surun di kundotu da tai da zuta jirwa suru kanan gailan kila masha Allah harame kirintu nde tumanga na shando sala nde tamtam done nyare shima adiya gonwa ro kur adema anjiro futwa sutin nan karkal loktu allan kirintu lenye garala to sai isha fras kam shima da koye konyan

0: aula gwatula so kare kauna ganya kambu yarin daya kallata na to su bare su har yo are dinzare ya magare gai futu kuma kalo fallin kultu masara kambu ka karo kaji na kai karo kaljin dare yin shi ka doman kime mare shi ma ya skatar wazo
1: to ya kime
0: are
1: ya kime ngida
0: ka da wolo ne sama ko no diwi diya wa sama ka do kambu ne sama kallabu do kangal kam kime gwazana kasum ka tarfa
1: shi ko ma sha so ko ma shi ya kime at ardiya kwanze ma murad zin ne
0: ah murad zin kwariya haripsuna do mari haripsuna are wolo mar da do mari alai sai kam tafakkara sha abidi ne tafakkara ne yanzu kam no iluma so ne
1: kuma shi kuma ba masa aidimin yayi rokodwi kasad don trainer
0: trainer
1: yo sawa mletero walje ya kwar lemba gulja ganala kasad du fulu
0: jin
1: soko ji da rokodwi ne na
2: har lalale
0: lokule kangal kam ki yongo na ko du so su kafi ga ya shi ka musulun sai ne man gana fulu so na nai sai indi sai na shi balla gari gari do shi le zai
1: kam wari waji wa da na
0: rai ku she wari wari indi
1: acap
0: dar shi ya san da zauro hikima da yangala nan dun so na yangala da arin kwana rufin sai da nufka ta ma kwariya su da kallafi zukuru sai da kallaci cino nyenya wargin ne ya bare ne nye ji da bare ne so ne nai ka mu film da yaro ilimu ilimu nai
1: ngala ya falbanta
2: na
1: futu yero kuma nyari shi ma da andiro futu su ti suro kanan ganda da
2: ndu so be akaron dura imane su ka karon dura tulzu ndu so shaka man da ka kallo tonutin ma ai so ka jijin eh kuma ne ya bana jin kama kama ana falin nafsiya soro chulo rishimanga hero soro ndo chulo karondo falma duri ando chiza soro na chulo karondo
1: inshallah ya
2: fata rishimanga hero
1: bakan salam nya rishimanga da karam
3: are
1: ayi rurumin soro kininga letiram kishana kirmai futu letiram na turam za soyland tanasmaro shi ningridi isha ni sama so warno chida ando falandia duin saudo ni kantawa fulan gapsuna madu kininga ando kriyas lela itagatela na sha awa amrade falandia soro kininga ilan
3: nangiri maga yimbi ayi dimine kam ka usuru suru indo ka fara ga yimba hu zuna urme wahala suru do hu wono kuru mana am kuraye de go duk kuma maro nan me am kuraso korewo
1: ni am kuraso korewo na shikirma kaziyado fallandia adia zamjin atma sandia karangitin ollo no ma uditi mailan futo afanden no
3: fanden kuma ro da duk ganda maro aw kam kuran nafkata esudin din yi cinum dan maro man lotuma maurumba hura nabkata loran zuro jindo loran da samun ne shago zuna din a wasu din no zun dan da kamar su are lenge korke suro ilmu suron zakara dan notun zun biya uro awra gulja iske faida tike su lezu na la suro loran ne dan bi kaga ni na sarai yaudi a tirin dun zai buron iso na tara ina sarai da kamsan biye na isi da yawa kalati ya huru rozu kam su
2: yawa
3: kuma kamar su har karazin india
2: ba ilmu falsuwa
3: ne yaudiya na sarar ro
1: shi burutulan fanzana
3: burutulan fanzana da loran din ne are irma kuma da ram da zai su da isu rozu leone loran da
1: takallo
3: aka kallo wallo wanda annan karo am kurari sorinin ma pinde ma banna timba sori ba da ai so kuma maro wujir adado bani
1: wai da shi kuma nyakam jigo ke ba kansala shi asalin dun yangunu ye lezu kuma kishanar shi da yana zira wallo na ma
3: fatin
1: waja san biya shi ma
3: waja san ba shi ma drop fare da bare ja
1: wannan yin kangal sunu ya dai har ko ba
3: zan laman kam sha da shin zala su tulin ya kangal ba man kam kime wa zana sanarin lokutun zudu sidiya a wanda la su ka fara ga wannan
1: ya kime ya do ma za tam tam zuna mare
3: kangal kan kime wa zana yon da nan ka do abidi ne ala ne fallo diyo
1: masha Allah gina zoro
3: sambiyero tosku ya nyiro kam mesudi kam mar kanum da ko zunaro wanda ya dai du mar da mai kiji dina ya fanimin laira ya fanimin
1: angla zoro harami kruntu de to mangana nan de tamtam done first kam shima de ya gona kur'ani ba te da zu an de injim de first kam melan tamtam shima da gon yana kur'ani ma ilmuten na karaye masha Allah harami kruntu de da jilani gana lato sun isha da jiran mashaurin za su a hazai.

0: haban ko da ya fraska mi yari ati mi a onde kan yaran be
1: ade
0: ya ni kasa dun do rubtu ina karau
1: ade we yari do ku yade nam te mi mba nam di bi mba
0: koru
1: ade gele nam di ma so lo mar ade mba amma nam te mi mba
0: ngila ande din na sha dun ne karba
1: ne ba so san ma so mba ga ka usu dun do fal sirau
0: ladi mani amana do
1: Andia,
0: Andia, faida dwe amkuraro fati elansha kole.
1: Ade, ayo tumaji jire na amkurale, tumaji jire sone na ade.
0: Ndi.
1: Tanga idhi kisuduma, faida zishari wajimia.
0: Hai kole, mara shima
1: zishari. Amma utuma na samu kimiare, wali sukule ila mensuli na ulorikin.
0: Yo.
1: Kisulu kwa arungila rodi, amkuraro soro.
0: Anzi aibe aiai wajashi amkuraro da dalitin ma datin, lama shima rosulu wa matina.
1: Kira maro gule kuma maro tsiriya kammalan tam kure mana amkura kirni min ma
0: ade
1: a wala di tafsirin gi kero amma shiro rini min be mare amma na kure den ande sana na den to mursa se kam tara kamma kim dila tsiriya malai ya du fitulu de kim dila tara za surin sana de
0: wani
1: kuma ce yi tara kammalo ka ta yo kure mana amkura so du mana la ku ta tafsira sai da zuma kalkal
0: masha Allah
1: ngila kliyan
0: ngila masha Allah ngina askurin yana jazara kantu my days I say masha Allah kantu nje so tumangana nende na shando solan kurno shi nyariya timi akuye ada gunwaro ta nasmaro kala maudu shi ma adelan assalamu alaikum warahmatullah
2: wa alaikum assalam warahmatullah
0: masha Allah nduma najin di holduka na masha Allah hello anda fani minna Dual gana mash walla. Waltine and the charamne. Kruntu dual do bon in the shuma kuri usku fal dio lar fal usku fal dio arasku kuri au bin kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arasku diolan and dia fandui. Fras kram nyaria tsime karnuina karound rasum mita fskusku nuta uwalan. Botu de gayundoni gana lat mangana mashwalla netok shumare. Kuntu fraskam doni nyari atime kuntu na karon darason mita fiskusko nota uwalan kuru adema joldo bonu nandia rubtu indishima kuri lar kuri fal udio indi kuri lar araske diolan andia fanduin joldo kudugana mashwalla surod mani ya jazara iso ndi rubtu na kuru adema surodlan andro misal sui hazina nasha amdi kura kure lan tumangana shi shawarishuma adismo karuyen kuntu naro Ndusu kamanzuru, kamanza sirayin kuru adi maher kamanza sirayin surorlayin beji. Diwaldi gana mashwalla. Kruntu ufraska mdoni nyari atimea adi. Daraso mita fiskusko nuta uwalan kruwina karau. Kuru adi ma alabaras kuru kusota nyi martawa. Rupta sandi bayan kada surorlayin sadina. Aslamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: Masha Allah marhaban duma najin
2: Lale ustiyasi Aisha ko ni Muhammad molo ni Manchester suman do sai yeso
0: Masha Allah ya Aisha tu niro marhaban lale gulle na fraskam nyari atimai
2: Lale ustiye fal kilo kilo ran ndiya gakkan nyari
0: atimai Masha Allah ai darasu wodi hakan da ya kimiya ya sulmai ai darasu gonyen su tunan ga ndelan
2: kinda ya kimiya ya sulumai ya sulun dai kuma lego wace diku jana da na zai are kullu gunar ya amkuraro rubtu nan zan cin zan ilmu ausawari mawar zai taida da na lamura da gunar ya sai da ro amkuraro rubtu ya mare
0: ade
2: kuma zai zana amkurai ya kam amkura na mutu sun ya warka ta ne ba nan ba gunar
0: kamar ade
2: dai ruwa gol za kura kongare mai yacin bai gol zana a kada
0: amkura
2: ana dagina la ade kule guna da tano so andi tiki bulu sore yela ra amkuraro rutti yaunan zam awaro kure gargauro faida tsengilan fani
0: ngila masha Allah
2: zoro kam kam guna andi anyari ko ya da
0: ngila zoro ngila ya shatu askin yana giro
2: gatana ta yero ti dan ya sirena
0: gila Amin amin gila askrinya na ya ishe tu karantu mande sa iso askrinya na nero. Loktu ndo agonwa daraso mitafis kusko nota wa ada karanu ina kuro ade masura la nendesho walindo soa hawi na karau. Ngila ala nilefa asara. Karantu daji boturi ni ya ishe tu ala ndara mdua fela bote duro keshe daji tamangana awadu ni sura la manatana de smoka ruye nkarantu na rawalzi. Karantu... Kau dapat faskam shimada zanyenno lenye flea da karnya ishen.

gelah mashallah karantu proskram doni nyariya titimi ay karnu fatima grema madu tawrsu zudu andiro itagatsu tumangana nindi surodo dan nyarida karnu ay kuru tarasu doni tanas marokwe ma ada gun waro tidanya nindiro askrenya na doktrin do akon proskram mandia waran dia karnturo karnu kama loktun de sa arak minti fiu loko tulorinna aje kuru alan dararam doni faras kramma de ma hora ay ku yidro kede ta para sa ku krantu sa arakku swelen sta dr allo isnalan an dia krantu ro te danyen ndro askran yana susu doni am doni konza fanua de ma ta nasmaro suro faras kramma ande darason ni adlan kasa da gozan ndro dorza ita ga sanairo da jin ndro askrata nasiya hakin da jukuru amdoni tumaro andia kronto sambaremba botiro sambaremba diro askrandi tanesi da jukuru allan da ji futuna diro gol ngana ide preskram mandi kuye de porwa chajin kafwa kliwa sleima barisa arak swelan brin sero nandiro preskram ma horata tornye kudi itagat kyen kronto susudoni am kuro konza fanuero uma apunu tijani kondua nende hafa jiranyin kafa kliwa slema nado ni tanyana lan kwe kwen kawalok tushimaduro kuruntu ada kurunu

العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.